0: So, dalawang ensyo po ang tutulong dito. At sana po magkaroon kagad ng kalutasan ng kaso ito.
1: Timeline po, timeline.
0: So, wala, hindi tayo makakapagbigay ng timeline, but ang mga operatiba ngayon ng PNP, NBI is doing investigation field works. So, kami naman po ay gagawin namin ang lahat ng aming pwedeng gagawin sa investigasyon para makuha natin ang salary dito.
1: Doon po sa sinabi po ni Madam na she is willing na magbigay po naman ng pabuya, paano po niya ipoprocess yung mga information na makakarating po naman?
0: So, sinabi niya sa amin yan kanina, but sabi ko, kailangan maging maingat tayo kasi maraming magbibigay ng mga informations na baka mas lalong gumulo. Pero, willing naman, sinabi naman ni Madam na magbibigay siya, provided na masolve natin ang kaso at makuha natin ang tamang suspect dito sa pagpatay. At kailangan may pakulong natin.
1: Okay, salamat. May mga CCTV footage na ubang nakuha ang NBI?
0: Meron naman po, together with the PNP at ngayon pinatrabaho yan, meron na tayong initial no, kung anong itsura ng dalawang gunmen. At ito ay pinatrabaho ng kapulisan natin, at ng NBI. Barangay sa Kasalugan.
1: Kasalugan.
0: Parakali. So, nandito siya ngayon. Actually, kakagaling lang namin sa case conference with the provincial director of PNP. Kasama din natin ang CIDG, local police, at tulong-tulong po tayo dito. Sumulat si PD sa atin at humihingi ng assistance. So, nagkanda kami ng case conference kanina at nagkaroon na kami ng tasking. No? At ang objective dito ng PNP at ng NBI, syempre, is masolve natin yung kaso. So, nandito si Madam, kinuha na natin siya ng statement. At officially naka-lodge ng complaint dito at nakapain na yung kaso dito sa amin. So, dalawang ensyo po ang tutulong dito at sana po magkaroon kagal ng palutasan ng muling kaso dito.
1: Timeline po, timeline.
2: Okay, yun na nga ho, ano? O yun ho yung interview ng atin hong mga kasama sa NBI, supposed to be andun ho tayo, kaya lang nagkataon ho na na-exacto hong sabay sa program ho natin. Ha? Ayan, binabati ho natin na Ginoong Topet Bidalyo, ang atin hong kaibigan. Good morning, Idol. Ingat per me. Shout out naman dyan. Saan po yan? From Jose Panganiban, ano? Ayan, binabati din po natin ang magandang umaga, Francisco Terrero. Ayan, sir, good morning. Francis Abansinya Paris, Idol, good morning. Maray na aga pa di, shout out sa mga taga Lagon. Ayan. Ayun, ituloy ho natin ho yung pag-discuss ho natin. Sana, sa pamamagitan ng panawagan na ito ng mga pinagsanib na persa po ng PNP, CIDG, ayan, NBI, National Bureau of Investigation, Provincial Government. Ayun, ngayon yun nga hong sinasabi ho natin na naglaan ang provincial government ng 500,000 pesos, ha? At doon naman mismo sa pamilya nung namatayan ay na maglalaan po naman ng isang milyong piso din o di kaya sa kabuuan di mayroong mayroong 1.5 million pesos. Kaya ito namang mga kaibigan ho natin, mapagbiro. Sabi niya, taranaan niya dyan, hanapin na niya natin yung mga killer na ito. Kasi kailangan na niya natin ng pera. Although, kailangan din ho natin eh. Kaya ayun, nagbibiroan. Sabi niya, tara na, hanapin na natin. kaya ho yun, ha? Sabi ng mga kaibigan ho natin, binibiro ho tayo. Ano? ayan ha. Ayan ho yung mga balitan ho natin. Kaugnay ho doon sa mga nagtatanong po nating mga kababayan, ano na ho daw po yung update sa kaugnay ho ng pagkakamatay ng isang pagpaslang sa ating isang financier. Diyan po naman sa may bahagi po ng Barangay Kasalugan. Sako po naman po yan ng bayan po naman ng Paracale. Hanapin ho natin yung namang interview doon po sa asawa mismo. Kasi ang na-interview ho natin kanina ay yung ipinarinig ho natin kanina, yun ho yung interview naman doon sa representative ng NBI Field Office dito pa naman sa Camarines Norte. Ano po?

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para hula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-sarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
0: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
11: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
12: Signal detected. Program activated.
0: Ito ang programang Kaisa sa Umaga. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Diet. Kasama Junjun Q, Junjun Kibral. Para sa programang Kaisa sa Umaga. Tamang balitaan, makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga, Junjun Q, Junjun Kibral. Dito lang sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ni Norteños, One Radio. Ang dae, tinugunan.

0: Ayan, nabalik ho tayo sa atin hong programa ngayon pong umagang ito. Kaysa nyo sa Umaga with JJQ, Junjun Quibral. Oh, may kaibigan tayo. Galing din, hindi ko na alam kung saan itong lugar ng mundo eh. Malayo ang nararating nitong kaibigan natin eh, ha? Oh, binabati ho natin si kaibigang Dave Labanes Jr. Ha? Ka-Dave, good morning ho sa inyo dito, ha? Dito, di ko alam dyan sa lugar mo kung anong oras dyan at kung anong araw, ha? Kung umaga ba dyan o hapon o gabi, ha? Sabi ni kasamang Dave, ayos, ha? Oh, matagal-tagal na ho ito doon sa abroad, ha? Wala yatang balak na bumalik dito sa atin, sa Pilipinas, eh, ha? Mas maganda yata yung buhay sa abroad, ano ka, Dave? Good morning po sa inyo, ha? Isa sa mga kasama ho natin sa trabaho before, ha? Ayan, yan ho, yun ho kanina, yung binabanggit nga ho natin, yun yung interview. Doon ho sa NBA representative po naman sa field office ng Camarines Norte, Ngayon, pakinggan ho natin yun hong pahayag naman nung mismong may asawa, ano?
1: Ako sa mga kabab...
0: Sandali, at na... Wala. Oh, nananawagan daw, ha? Nananawagan saan?

0: Nananawagan po ako sa mga kababayan ko dito sa Camarines Norte. Kung sino man po yung nakakaalam o may impormasyon maibibigay sa amin, sa NBI, sa PNP, para sa kaikalulutas ng pagkamatay ng aking asawa, willing po akong magbigay. Inuulit ko po, willing akong magbigay ng pagbuyang 1,000,000 sa makakapagsabi, makakapagturo, upang malutas ang krimen na nangyari sa aking asawa.
1: Salamat po, thank you. Bigyan po naman ng
0: impormasyon. Nananawagan po ako sa mga kababayan ko dito sa Camarines Norte, kung sino man po yung nakakaalam o may impormasyon maibibigay sa amin, sa NBI, sa PNP, para sa kaikalulutas ng pagkamatay ng aking asawa, willing po akong magbigay. Inuulit ko po, willing akong magbigay ng pagbuyang 1,000,000 sa makakapagsabi, makakapagturo, upang malutas ang krimen na nangyari sa aking asawa.
2: Oh, ayan ho yun ha, yun hong porsyon nung pahayag po naman ng asawa nito hong pinaslang na pinansir dyan po naman sa bayan po ng Paracali, si Ginang Rowena Francisco. O yan ho yung kanyang sandali at may mga message na pumapasok. sige, yun ho yun ha. Yun ho yung sinasabi ho natin. Nananawagan ho yung NBI, nananawagan din ho yung asawa nung pinaslang. Kaya hindi pa ho tayo nagbibigay ng mga komento kung ano talaga yung pinakadahilan. Oh. Kaya lang sa ganitong uri po ng krimen, talagang marami ho ang suspect patungkol ho sa mga ganyan, yung kung saan ho nagtatrabaho. Kung hindi nga ho tayo nagkakamali, pati nga ho asawa, kamag-anak, pamilya, mga suspect ho yan eh. At tinitingnan ho yung mga anggulo ho naman sa ganyan. Pati yung pinagtatrabahuhan, yun pong lugar, pati yung kanyang mga tauhan, tinitingnan ho yan. Kasama ho yan sa mga investigasyon. Sapagkat sa ganitong uri ng mga krimen, talaga ganun po yun, ha? Hanggang sa mapiga at makuha yung talagang pinakamalapit na dahilan kung ano ho yung pinakadahilan ng pagpatay dito ho naman sa financier na ito. Syempre unang titingnan ho natin dahil financier ho yan. Syempre yun hong may kaugnayan sa negosyo. Kasi baka gumaganda ho yung sitwasyon ng pagmimina kung mga minero ho yan. Baka gumaganda yung mga kanilang negosyo, syempre marami ho talaga ang maiinggit. Kung meron hong mga kasosyo, ganun ho yun, ha? Pero hindi ho natin sinasabing sila ho yun, ha? Tinitinan lamang ho natin yung anggulo, ha? Binabati din ho natin ang magandang umaga atin hong kabarangay Libby Lopez. Sabi niya, Marina Aga, Boss June. Okay, magandang umaga din, Kalibi, magandang umaga dyan sa compound ninyo. Good morning, good morning, good morning. Ito ho yung mga huling mga kaganapan dito ho naman sa lalawigan ho ng Camarines Norte. Nakakalungkot ano ho, nakakalungkot. Pero that is the reality ho eh. Nangyayari ho yan eh. Talagang hindi ho natin alam kung ano ho yung mangyayari ho natin sa buhay ho natin. Ha? O kaya palagiin ho natin, sabi nga niyan sa isang kasabihan eh, kahit yung iba ay hindi ho maging honest, ha? Hindi naman ho tayo sa nagmamalinis. Kaya lang sabi nga ho natin,

Sabi ni Kagawad Manuel Lagatos, good AM Kagawad, shout out man po dyan. Ayan, ha? Ayan, shout out, sabi mo eh, shout out. Gusto ko nga ipahinalo. Sige, tingnan natin dito sa may mga may nagbigay daw ng mga komento, ha? O di kaya ay information dito sa Messenger. Sige, tingnan ko kung ano po yung mga mahalagang mga impormasyon na ito. Okay. Baka daw po. Okay, mga committee. Ayan. CNPPO. Papalitan daw pala yung ating regional director. Police Brigadier General Randy Glenn Silvio. Papalitan si Regional Director Police Brigadier General Miranda na magre-retiro na. Sige, mamaya yung impormasyon. Tingnan ho natin dito yung iba pang mga impormasyon. Ito, kagawad din ito eh. Kaya lang dyan ito sa Barangay Singi. Sabi ni kaibigang Rick Echo. Pwede, kumusta ko? Balita ko, ma-mayor na daw sa dahil. Wala namang ganyan, pwede. Ikaw nagbili ng bagong sasakyan. Baka naman hindi mo kami pasakayin dyan, ha? Ayan, kagawad po ini si kagawad Rick Echo. Dyan po naman sa Barangay Singi, Binsons. Ayan, magandang umaga po sa mga taga Barangay Singi, Binsons. Ay, iyo po talaga, nakakarungto po talaga yan. Dapat po mapalitan na ang mga dapat mapalitan na. Tungkol naman po ito sa election. Kasi nga po may mga balita eh na lumalabas na matutuloy, hindi matutuloy. Ganun ho yun. Kaya nagbibigay din ng reaction yung ating pong mga kababayan. Binabati ho natin, magandang umaga, Maruel Halimaw. Ayan, si Caruel. Caruel, good morning sa'yo. Tuloy, sabi naman ni Kagawad, tuloy ba o hindi ang laban? Laging tuloy kung may laban. Kung walang laban, di hindi tuloy. Ganun lang po yun, ha? O, kaya mag-antabay na lamang po tayo sa mga balita, ano? Ito pang isang kaibigan natin, baka mamigay din ito ng bigas, ha? Sa ating mga kababayan. Laurencio Sanchez Gonzalez, ayan, ha? Ang aking hermano, Manong Jing. Ayan, si Manong Jing. Manong Jing Sanchez Gonzalez. So, ayan, nasa somewhere abroad din po ito. Ano? Ayan, ito yung iba, sabi nila, sandali. May sumasayaw-sayaw pa. Okay, sige, natingnan ko na yung mga impormasyon na ibinibigay ho ninyo, ha. Binabati din ho natin mga dagdag na mga tagapakinig at mga nanonood ho sa atin. Ito naman from Mercedes. Sir Urgen Grobatis. Ayan, mula po naman yan dyan sa bayan po ng Mercedes. Si Caruel pala ay nasa Russia, ha? Good morning, Padi. Watching from Russia. Oh, ayan, ha? Binabati din ho natin ang atin hong pangkin. Pangkin ang tawag ko dito, eh. Gerald Vincent Lianyo Freyles. Ayan, naka-duty ka, Noy, o off na? Basta yung parang Boy Scout daw, laging handa. Kaya sabi ko nga dyan, yun pong lahat ng mga Boy Scout ay kapatid po ng mga Girl Scout. Hapot ako, ha? Ano, ta sign off the si ano, ha? Baka makulog po si Bitis. Oo. Doon may tanong sa kabila. Kung bakit sign off ang ating kaibigan. Baka makulog na naman si Bitis. May arthritis. Yan yan. Baka napalaban na naman ng inuman. Di syempre. Pagka may arthritis ka, napalaban.

0: ka pa ng inuman, ay di lalo na, ha? Ay nako, ito na po, ha? Sabi nga ho natin, eh, tatalakayin din ho natin ho ito, ha? Sabi ho ni kaibigang Romelia Richard, marahay na aga, idol, shout out po sa Hiraya, ha? Ayan, sabi naman ito ni Erjon, akala ko ang Boy Scout ay para sa Girl Scout. Ha ha ha ha. Ayan, ika talaga kaibigan, ha. Talaga, ha? Sumiseryoso ka, ha? Pero may ha ha ha ha. Opo, panawagan daw po sa Hiraya. Ito po kasing Hiraya ay ito rin ho yung halos sigaw ng atin hong mga kababayan, ha? Dito ho sa lalawigan ng Camarines Torta, hindi lamang po sa bayan po ng Daet. Ang panawagan ho, ang kakulangan ho sa serbisyo ng tubig. Anong awit sa Hiraya? Sige daw, anong awit nyo? Yun hong Hiraya kasi, yan ho yung ipinalit na pangalan sa Prime Water. Pinalitan nga ho yung pangalan ng Prime Water ng Hiraya, siguro dahil nga sa bad image nung Prime Water, pinalitan ho ng Hiraya. Eh, ang akala ho ng atin hong mga kababayan, eh, yun hong Hiraya ay magiging maganda ho yung serbisyo, abay tila naging parang mas worse sa Prime Water. O kaya ngayon, ha? Hindi ho nakakabuo ng 24 hours na may supply ng tubig dito po sa ating bayan, sa atin hong lalawigan ng Camarines Norte. At tatalakayin ho natin ho yan, maaaring bukas kasi kulang lang po tayo ng oras ngayon. Ipinatawag na ho sa sangguniang panlalawigan, sa sangguniang bayan, kulang daw ho kasi, ha? Ng preparasyon yun pong Hiraya, kaya umami na po ito na hindi na ho nila kaya yun hong serbisyong hinihingi, especially ng provincial government na 6 to 9 months ay magiging maganda ho yung serbisyo po nito, ha? Okay, binabati ho natin kagawad Tiny Lawrence Pahigal Yanto. Ayan, thank you for watching. Binabati din ho natin ng magandang umaga, Miss Becca Mata, sa serbisyong Becca. Good morning, good morning. Pabata ng pabata ang Camarines Norte. Ah, akala ko paaki ng paaki. Yung pala, pabata ng pabata. Ibig sabihin, pabaho ng pabaho. Hindi na daw po nagkakararigos. Ah. Raya ka mo. Eh, kasi yan eh, ah. Eh, dapat kasi yung mga kinaukulan, ha? Kailangan ko pa bang banggitin itong mga kinaukulan na ito? Siyempre, wala naman ho kaming ibang binabanggit kapag sinabi ho naming mga kinaukulan. Eh, di siyempre, unang-una ho dyan yung gobernador, vice-gobernador, mga miyembro ng sangguniang panlalawigan. Ha? Siyempre, yung mga mayors, 12 mayors ng atin hong munisipalidad, yun pong vice mayor, yun pong mga miyembro ng sangguniang bayan. Yan ho yung binabanggit ho natin.
1: Mga ka-MCO, ad man na! Makiisa sa 43rd Canoreco Hybrid and

0: prizes. Manood online sa official Facebook page ng Canoreco at mag-register sa link ng Google Form sa mismong araw ng AGMA. August 29, 1 PM. Makiisa, makilaho at manalo sa 43rd Canoreco AGMA.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Duna, healthy ba? Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond.
6: Okay, balik ho tayo at meron na lamang ho tayong nalalabing isang minuto. Oh, ito naman si Erjun, sabi niya, binabati niya yung kanyang ka-classmate, si Kagawad Tiny. Oh, maganda da si Tiny, sabi ni Erjun. Oh, sige, bahala na po kayo dyan. At dumating ho tayo sa atin hong pansamantalang pamamaalam kaysa nyo sa umaga. Ako po si Junjun Kibral. Samantala ang mga balitang inyo pong napapakinggan ay hatid po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee. Herbal Coffee Mix, healthy ka na, sexy ka pa. Available po yan sa lahat ng mga boteka, grocery at supermarket nationwide. Ako po muli, si Junjun Kibral. Sana'y lagi pong sumasa atin ang biyaya ng pong may kapal. Maraming salamat. Magandang umaga.

0: Inyong napakinggan ang programang Kaisa sa Umaga kasama si Junjun Q, Junjun Kibral. Hanggang sa susunod na edisyon ng programa dito lamang sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Tom Norteños, One Radio Diet. Tindugun na!
1: The Province,
0: Camarines Norte.
1: The Station,
0: One Radio.
1: The Frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
2: Tindugo na!
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong-gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin, at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
7: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na?
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black,
7: may balak.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
9: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.

0: 99.7 News FM.
1: Para muna, mag-usap one muna tayo.
2: Usap one.
3: Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
0: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
4: Ano? Saan? Paano? We, ito na nga mga Mars. Aliin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars. Bubulugain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars. Ang inyong makakasama. Ang diyosa ng kahimangan. Tita Poliana. Ito na nga mga Mars.
5: Ito na nga mga Mars.
4: Ito na nga mga Mars.
6: Bonggang morning! Daet ang bayan ng mga balinkinida ng katawan. And of course, Camarines Norte, the Sunshine Province, full of love and fruits. Yes! Ini naman po ang sa inyong lingkod, Diyosin ang kahibangan in the morning. Magkakaribana naman po kita sa good na alas 11. Whatever you do, you can't get away from your tita.
7: La mano y me perreaste.
8: Oye, mami, ¿tú me conoces?
6: Natural, natural. Binabati po natin ang lahat ng ating mga suki. Diyan po naman sa isang natatanging lugar kung saan nagkakapatawaran kahit wala kang kasalanan. Daet Public Market represent. Wow! Siyempre sa gabus po na mga sections kan Daet Public Market. At hindi lang po dito sa Daet kundi sa buong probinsya ng Camarines Norte. Kamusta po ating mga public markets dyan sa Mercedes. Diyan po sa Talisay, sa Vincent. How about Basud? Yes! Diyan po sa Labo na napakalaki din po ng kanilang palengke. And yes! O talagang excited. San Lorenzo, San Vicente, Kapalonga, kumusta na kayo dyan? At syempre dyan sa Jose Panganiban. May palengke na ba sa Calaguas Island? Wow! Gusto ko dyan. Abenti, siyete po ngunyan ka na gusto kita. Pirang aldaw na sana wala. Laos na ang Agusto. At mamamayagpag na po ang Bermans. Bermans, hindi naman malamig. Dapat kasi malamig. Kasi brrrr. Tuwang-tuwa na naman si Johan.
9: Kula rin yung magkabrong. Del Parison.
6: Ngunit sumalin tatapuan, dapat nakafocus na po tayo sa undas, ha? Think undas. Simulan na po natin ang ating Christmas festivities and mentality. Christmas mentality. Sa November na yan. Huwag na muna ngayon. It's so maaga pa. At practical na po ang mga tao ngayon. Yung mga tao nagsasabi na, ay, nandyan na po. May sumisilip na sa bintana. Whenever I see children selling lanterns on the trees. The trees? Huwag na muna yan. Sa undas na muna tayo. Doon na muna tayo kay...
8: Oye, mami, kung may kono...
4: Ito na nga, mga Mars!
6: Kamusta po ang ating mga family? Weekend na naman po bukas. Kaya naman, dapat nakafocus din tayo sa ating family mentality. Yes! Uunahin mo bang pamilya mo bago sa'yo? May mga ganyan, no? Siguro kaya magandang pag-usapan yan later. At syempre, kasama pa rin po ang ating mga super talamids. Mga panibagong puta, hindi na yung mga lumang, mga olam pa, olet, olet. Parang mukha mo, lumang-luma na. Kailangan mag-try tayo ng iba't ibang mga panibagong pang-ulam, mga discoveries. Dapat talaga keeping up with the times sa mga beauty natin. Huwag po tayong malugmok sa isang nakaraan. Sa mga kalumaan, sa mga nag-agyo-agyo na mga pangyayari. Agyo? Always look into the bright side of life. The sun is shining brightly. The sun is shining brightly. Alabas na tayo, mga senior citizens. Tara na, mga babies. Medyo maaga-aga pa, kaya pwede tayong magpa-araw ng bahagya para po naman makapag-manufacture ang ating katawan ng vitamin D. Korek-korek-korek-kukek-kukekon! Who is? Araw po ngayon ng mga uhaw. It's the day of the uhaw people, you know, kasi it's gonna be Thursday. At araw din po ngayon ng mga iyakin. Yes, this is a kind of cry day. Kasi it's a who is? I'm in Josen and Kahibangan in the morning. Tita Pollyanna. Dito po sa ito na nga mga Mars! Kaysa ng Kamnortenios. One Radio 99.7.1. Tindugo na! Ang oras natin ngayon, 14 minutos antes na mag-alas 8 ng pagkaaga. Ang oras po yan dito sa One Radio. E dyan sa inyo ng oras na... Gising ka na ba sa katotohanan?
4: Ito na nga, mga Mars!

0: Talk Radio, 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
9: Ito na nga, mga Mars.

Alam mo, mas okay na rin ganyan. At least hindi umabot sa kasalan. Imagine mo na lang, forever kang ganyan. Buti na lang maaga, na-reveal ang flat. Hindi ako talo dito, ikaw yung may habit na mag-drop. Hindi mo

Alam mo, hindi naman sa ayaw ko na. Pero napagod lang din ako maging option sa kwento mong may ibang bida. So cheers na lang sa ating dalawa. Sa maling timing at tamang tawa. Baka hindi tayo sa isa't isa.

0: Ito na nga, mga Mars.
1: One Radio 99.7.

0: The province,
1: Camarines Norte,
0: the station,
1: One Radio,
0: the frequency,
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio, 99.7 Diet.
1: Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito.
0: Your all-in-one radio, 99.7, One Radio Diet.
1: Kaisa ng Camnorteños,
0: One Radio,
1: One

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ito na nga, mga Mars.
2: Ano? Saan?
1: Paano? Weh, ito na nga, mga Mars. Alin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga, mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga, mga Mars. Ang inyong makakasama, ang Diyosa ng Kahimangan, Tita Poliana. Ito na nga, mga Mars.
2: Ito na nga,
1: mga Mars.
0: Anjev Langana Fangana!
3: Morning na morning pa rin po ang feels. Dito po naman sa One Radio 99.7. Ay, champ, ito pa rin po ang inyong lingkod, Tita Poliana. Nagpapakute. Getting ready para po naman sa ating pabebebernes. Bukas pa yan. At dahil nga tayo ay nag-a-anticipate na naman ng isang mahaba! It's so haba, haba, haba, haba. Weekend. Mahabang weekend na naman po. Dahil Sabado, Linggo, Lunes nang tayo'y magkakilala. Ay nako, sa Lunes po ay National Heroes Day. Kaya bakasyon na naman. Yun bakas, yun bakas. Vacay yung iba. At dahil nga naman, long vacation. Well, dapat siguro natin talagang pag-igihan ng ating samahan bilang isang pamilya. Because we always focus on family first on a weekend. O sige na nga, family first, pero paano naman kung ikaw? Family first, pero paano kung ikaw naman? Kasi naman, loving your family without completely losing yourself is something that you always take in mind. Isa kasi ito sa pinaka-relatable at emotional na powerful na topic na pwedeng pag-usapan natin pag sinabi natin, Mars, seryosohan to Mars. Wala tong biro-biroan, Mars. Koreko keko keko. Dahil sa kulturang Pilipino, malakas ang paniniwala natin sa family first. At totoo naman, ang pamilya ang unang takbuhan, unang kakampi, at kadalasan dahilan kung bakit tayo nagsisikap. Pero may isang tanong na madalas din nating iwasang sagutin. Habang inuuna ko silang lahat, kailan ko naman uunahin ang sarili ko? Woo! Madrama yarn. Well, family first, the Filipino way. Sa marami kasing pamilyang Filipino, normal ang magsakripisyo. Ang panganay tumutulong sa mga kapatid. Ang anak nagbibigay sa magulang. Ang magulang nakakalimutan ang sariling pangarap para sa mga anak. Ang isang nagtatrabaho minsan ay parang may isang buong barangay na umaasa sa kanya. May sweldo ka. Pero bago pa ito dumating, may nakaabang ng listahan. Yes, meron na. Pambayad ng kuryente. Pang-ulam. Pang-tuition, pang-gamot, pang-load, paghahanda sa birthday, at syempre, yung mga tipong may extra ka ba dyan, tol? At dahil mahal mo sila, magbibigay ka. Paulit-ulit yan! Minsan kahit ikaw na ang kapos. Kapag ikaw ang strong one, may kasi isang miyembro talaga ng pamilya na kadalasan ay may ganitong papel. The strong one in the family. Siya yung laging may solusyon. Laging tinatawagan kapag may problema ang sino man sa pamilya. laging hinihinga ng tulong. Ate, pag gano'n na yung tono, di ba? Kuya, ay nako, kailangan niya ng tulong. Sa tono pa lang, alam mo na eh. Ate, kuya. At syempre, ang sagot mo dyan, sige, akong bahala. Oh, di ba? Kasi ikaw ang strong one. Pero sino naman ang tatanong sa kanya ng ikaw? Okay ka lang ba? Diba? Sino nagtatanong sa kanya yun? Halos wala. Dahil siya nga ang kilalang strong one. Sa bawat pamilya natin, alam natin na merong isang ganyan. Diba? Minsan kasi kapag nasanay ang pamilya na ikaw ang malakas, nakakalimutan nilang napapagod ka rin. Akala nila, ikaw ay only.
4: Only?
3: Yes! At minsan ikaw na rin ang may kasalanan, ha? Dahil hindi mo ipinapakita na nahihirapan ka. Palagi mong sinasabi, okay lang ako. Kahit ang totoo, hindi na ako okay. Oh, meron tayong starter pack, ha, para sa mga Pilipinong breadwinner. And the winner is... bread. Bread? Breadwinner. Kasi naman ang mga breadwinners may sweldo. At ang breadwinner ay palaging iniisip niyang may utang ang pamilya. Tumunog ang cellphone. Anak, may sasabihin sana ako. O, diba? Ang breadwinner naman, may family group chat. Palaging may emergency. Kailangan ko nito. O, diba? At minsan gusto mo ring mag-leave. Hindi sa trabaho, ha? Pero sa pagiging responsible adult. Kahit isang araw man lang. Yes! Pero, of course, kailangan nating isipin that love should not mean losing yourself. Ito ang pinaka-importanting punto. Ang pagmamahal sa pamilya ay hindi dapat katumbas ng pagkawala sa sarili. Hindi ibig sabihin na dahil mahal mo sila, kailangan mong ibigay lahat ng pera mo. Isuko lahat ng pangarap mo. Tiisin lahat ng maling pagtrato. Akuin lahat ng problema. Maging available 24/7. At laging magsabi ng oo. Oo. Oo. Ano ka pala ka? Oo. May malaki kasing pagkakaiba ang pagmamahal at pagsasakripisyo hanggang maubos ka. Pwede mong mahalin ang pamilya mo at sabihin, teka sandali lang ha, hindi ko kaya ngayon. Ganun lang kasimple. Pwede mo ring sabihin, eto lang muna ang makakaya kong ibigay ha. Eto lang maitutulong ko now. Or pwede mo rin sigurong sabihin na, alam nyo kasi, may sarili din akong pangangailangan eh. Pagbigyan nyo naman ako this time. Oh, diba? Hindi naman siguro nila mamasamain na maging very honest ka sa kanila. Kasi magbibigay din yan sa kanila ng inspirasyon para magsikap din for themselves. Kasi baka nagiging masyado na silang dependent sa'yo. Ganon. Which is not good for them. Not for you. You're doing the best that you can. Pero... you're not doing it good for them. Dahil nagiging masyado na silang dependent at alam nyo na mga dependent, nagiging lampa. At ayaw mo namang mangyari yan sa iyong kapamilya, sa iyong mga kapatid, di ba? At hindi ka naman nagiging masamang anak, kapatid o magulang dahil sa mga ganyan mong sasabihin na, huwag mo na ngayon, may pangangailangan din ako. May sarili akong binabayaran. Yung mga ganun, huwag lahat bigay. Isa rin kasi sa mga pinakamalalim na bahagi ng Filipino family culture ay yung tinatawag nating utang na loob. Laganap yan, di ba? Maraming magagandang aspeto yan. Nagpapaalala ito sa atin ng gratitude, loyalty, pagmamalasakit, pagbabalik ng kabutihan. Pero minsan, nagiging mabigat ito kapag ginagamit para kontrolin ang isang tao. Bakit bigla ako naging OGD yan? Halimbawa, pinalaki kita, kaya dapat... Diba? May mga ganyan. O di kaya naman, kami ang pamilya mo, kaya obligasyon mong... Diba? Anong klaseng anak ka kung hindi mo kami tutulungan? Diba? May mga ganyan. Mga emotional blackmailing tactics. Dito kailangan nating itanong saan nagtatapos ang gratitude at saan nagsisimula ang guilt. Itanong niyo yan sarili niyo. Mahalaga din kasi ang pagtanaw ng utang na loob, pero ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat naniningil. Never ever ever singil pagmamahal. Pag binigay mo na yung pagmamahal na yan, kanila na yan, wala nang balikan yan. Mas magaan yan sa puso kung tutuusin.

0: siguro may isip natin, family first. Oo. Pero huwag mong kalimutang kasama ka rin sa family na dapat mong alagaan. Diba? Alagain ka rin. Bit-bit ka rin ang buong pamilya. Hindi selfish ang magpahinga. Hindi selfish ang magkaroon ng sariling pangarap. Hindi selfish ang magtabi para sa sarili. Hindi selfish ang magsabi ng hindi kapag hindi mo na kaya. Dahil ang isang taong ubos na ubos ay nahihirapang magbigay ng tunay na masayang pagmamahal. Love your family deeply. Help when you can. Give without destroying yourself. At tandaan, hindi mo kailangang mawala para lang mapatunayan na mahal mo sila. Wow! Sana po naman kahit papaano ay naiharap natin ang ating sarili sa mga salasalamin ng ating pagkatao upang matanto natin kung ano nga ba talaga ang ating tunay na papel sa mundong ibabaw. Dahil alam ko kung anong papel natin sa mundong ilalim. Wala na, nakahimlay ka lang. Sure! Ating hotline 0961-447-3923. At pwede po kayo mag-comment sa ating live audio stream na nagaganap ngayon sa 99.7 One Radio Diet Facebook page. Go na, pasyal na. Naka-livestream po tayo dyan pero audio lang. Abangan nyo na lamang po kung kailan tayo magla-live with matching video. Hinihintay ko pa yung aking makeup artist, tsaka yung stylist ko, tsaka yung aking glam team. Ang hirap kasing humarap sa inyo na hindi naman ako kagandahan, no? Tapos kailangan pa rin natin mag-set up para naman maganda ang lighting. Kanon! Mas di bali na ako mag-audio stream na lang, wag lang yung naka-video ka, eh mukha ka namang aswang. Hoy! Ay, aswang pala talaga. Olas, dito po naman sa One Radio. 19 makalipas ang alas 9 ng umaga. E dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para mag-isip-isip kung anong ating uulamin later. Oo, meron tayo niyan. At syempre, meron din tayong prize index. Ganon din po naman sa taya ng panahon sa maghapon. Kaya antabay lang kayo every day. 8:30 to 11 o'clock. Dito po naman sa One Radio. Ba't parang nag-ibang bonses ko? Yun kasi pag sinasaniban ako, nagiging cartoons. Cartoons!
1: Ito na nga! Ito na nga!
0: Kaisa ng Cam Norteño, One Radio 99.7 Diet. Tindugo na!

0: 99.7 News FM. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
4: Ito na nga, mga Mars.
5: Aray mo.
6: Kung masakit na anong gagawin, isayaw mo na lang.
4: Ito na nga, mga Mars.
6: Pag umaray

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lagochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
12: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
13: You're listening to One Radio.
14: One Radio.
15: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
16: Ito na nga mga
17: Ito
16: Mars.
17: Na nga. Ito
16: mga
17: na
16: Mars.
17: Nga mga Mars.
18: Ito na nga. Mga Mars.
19: Sa oras na alas 9.36. Yan po naman ang oras dito sa One Radio. Eh dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para mag-isip-isip ng ibang klaseng putahe at kung paano natin baguhin ang iba't ibang pagluluto ng talong! Marami dyan talagang ang talong ay nagiging comfort food nila. Ginagawang insalada, tinotorta, at kung anik-aniyak. Pero paminsan-minsan naman, medyo lumihis tayo sa mga nakasanayan nating kapararaanan. Ayan, iniisip na naman ako ni babe. Pag medyo nauutal ako, naiisip ako ng babe. Sabi ni babe, meron ka ba dyan? Magkano? Actually, pwede tayo magluto ng talong karaage. Oh, kaya mo? Ang talong karaage ay parang Japanese fried chicken. Pero, talong! Hiwain lang natin ang talong ng pahaba. Balutan ng timplang toyo, bawang, paminta at kaunting cornstarch. I-deep fry hanggang maging crispy. Yun na yun! Talong karaage. Isaw-saw sa spicy mayo o di kaya naman sweet chili sauce at voila! Another satisfying eggplant dish. Talong karaage. Pwede rin tayo kung medyo gusto mo magpasosyal mga pang Sunday para maiba naman ang talong mo. Cheesy baked talong. Ay, simple din ito ha. I-grill lang natin o di kaya i-bake muna yung talong. Tapos, lagyan natin ng ginisang giniling na karne o corned beef. Tapos, ang toppings, tomato sauce at maraming cheese. I-bake hanggang matunaw ang keso. At ayan na, meron na tayong cheesy baked talong. Para siyang eggplant pizza actually. Pwede rin tayong gumawa ng talong tacos. Gawing filling ang diced fried talong. So i-dice muna natin yung talong tapos i-fry natin. Timplahan ng cumin, paprika, bawang at sibuyas. Ilagay sa tortilla. Lagyan ng lettuce, kamatis at garlic sauce at voila! Meron na tayong talong tacos! Tacos o tacos? Tacos. Tacos ko lang sa'yo. Baka ewanan mo ako. Ow! Wag naman ganun.
17: Ito na nga
19: mga Mars, pwede din tayong gumawa ng honey garlic talong. It's a sweet, savory, and merry malinam-nam. Iprito ang talong hanggang golden. Gumawa ng sauce, bawang, toyo, honey, at konting suka. Itos na parang pritong talong hanggang lumapit o kumapit ang sauce. Ayan na. Meron na tayong honey garlic talong. Di ba yun yung ginawa sa mga chicken wings? Chicken wings. Honey garlic chicken wings. Eto naman, honey garlic talong. Pero gusto mo pasosyal talaga na tayo ng pasosyal, ano? Para maiba lang. Bacon wrapped talong. Hiwain lang ang talong ng pahaba, baluti ng bacon, i-air fry o di kaya i-frito. Pwede rin lagyan ng cheese sa loob. Ang simple lang ng bacon wrapped talong. Talong gata with dilis. Ayan, gusto natin to, no? Dahil syempre tayo mga Bicolano, talaga naman, paggata. It's so yum-yum. Hindi ito in the ordinaryong ginataan lang ha. Kasi igigisa muna natin ang bawang, sibuyas at dilis. Tapos idagdag ang talong at gata. Lagyan ng siling haba. Konting bagoong para mas malasa. Meron na tayong talong sa gata with dilis. Ano, gusto mo pa ng isa pa? Oh, ito pa. Crispy talong burger. Makapal na hiwa ang talong. Balutin ng harina, itlog at breadcrumbs. Iprito hanggang crispy. Ilagay sa burger bun kasama ng lettuce, cheese at mayo. At voila, voila, vonga. Meron na tayong crispy talong burger. Siguro naman kahit papaano nasagap nyo kung paano natin gawing kakaiba ang talong. Para wag naman pare-pareho na lang. Diba? Parang mukha mo. Umaga pag tingin mo sa salamin yan at yun na lang. Wag naman natin gawin yan sa ating pagkain. Lalong-lalo na sa talong!
17: Ito na nga mga Mars!
19: Ito na nga mga Mars!

0: Araw pa rin po ngayon ng mga iyakin. Huwebes. Uy, huwag kayong mahiyang umiyak, ha? Huwag lang na namang bigla kayong iiyak tapos tatawa. Huwag naman ganun. Doon lang kayo sa privacy of your room. Or in the privacy of your face. Doon kayo umiyak. Huwag kayong basta-basta umiyak. Basta't umiyak lang kayo, mas masarap yung marami kang luha. Para ma-drain naman yung mga toxins sa yung katawan. At syempre, araw din ngayon ng mga uhawin. Kaya, it's the day of Thursday. Dapat 8 to 10 glasses of water a day. At dahil napakainit ng panahon ngayon, gawin na nating isang dosenang basong tubig. Para sulit na sulit yung mga pawis natin. Mahirap po yung bigla na lang mapansin mo, wala ka na palang ipinapawis. Ang ibig sabihin nun, tigang ka na. And that could be very dangerous. Dangerous?
1: Ito na nga, mga Mars.
0: Ito na nga, mga Mars. Kasama pa rin po ang yung Josen ng kahibangan. Tita Pollyanna in the morning. 16 minutes bago sumabit ang 10 o'clock in the morning. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio 99.7.n. Tindugo na!
1: Ito na nga, mga Mars!

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
6: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
7: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
11: Ito na nga. Ito mga na Mars. Nga, mga Mars.

0: The province. Camarines Norte. The station. One radio. The frequency. 99.7. Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio. 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio. One Radio.
1: Tindugo na.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ano? Saan? Paano? We, ito na nga mga Mars. Aliin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Tire. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars. Ang inyong makakasama. Ang Diyosa ng Kahimangan. Tita Poliana. Ito na nga mga Mars. Ito na nga mga Mars.
2: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, calabaza? ¿Taga calamba? 5 minutes makalipas po ang 10 o'clock in the morning. Dito po naman sa...
1: Ito na nga, mga Mars.
2: Yes, ito na nga, mga Mars. Kumusta naman natin mga Jupiter, mga Neptune, mga Uranus, mga Plato. At syempre Mercury and Venus. Kasi nagtatampo na sila dahil mga Mars lang ang binabati natin. Eto na nga mga Jupiter. Eto na nga mga Neptune. Eto na nga mga Saturn. Eto na nga mga Mars. Woo! So, eto na naman, tinawagan na naman po ako ng aking mga ex-boyfriend dyan sa Pag-asa para lang sabihin sa akin ang tungkol sa lagay ng panahon. Dito po naman sa Kabicolan ngayong araw, Huwebes, Agosto 27, 2026. Ayon po sa pinakahuling ulat, ang Bicol region ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad ng pulupulong pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, lalo na sa hapon at gabi. Kumusta naman ang hangin? Ang hangin mahina hanggang katamtaman mula sa timog kanluran. Ang karagatan maaring bahagyang magiging katamtaman ng alon. Ang pakiramdam, maaari pa rin mainit at mahalumigmig bago umulan. It's humid, it's kind of maalinsangan. Hey! Kaya inom-inom din tayo ng tubig kahit wala tayong time, ha? Lalo na ngayong Huwebes, Thursday. Ito pong araw na ito ang nagpapaalala sa atin na 8 to 10 glasses of water a day. At nga, ganitong mahalumigmig, nahihirapan tayong pawisan dahil masyadong maraming halumigmig sa hangin. Paalala lamang po, dahil sa posibilidad ng thunderstorms, mag-ingat sa bigla ang malakas na buhos ng ulan, kidlat at posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar. Dito po naman sa Daet at sa Camarines Norte, ang ating temperatura ay nasa 27 hanggang 32 degrees Celsius. Ito ang inaasahan na range ngayong araw. Ang kalangitan, ha, bahagyang maulap yan hanggang maulap. Kanina ngang umaga, maulap-ulap eh. Ulan? May posibilidad ba ng isolated rain showers, thunderstorms, lalo na habang tumatagal ang araw? Malay ko! Bigla na lang yan dahil may posibilidad nga. Ang hangin naman ay ganun pa rin mula timog kanluran o yung southwest. Moderate lamang po ito hanggang strong. So it's kind of hanging. Moderately, da. Dapat ang dagat ay bantayan din natin. Moderate to rough ang kondisyon sa mga baybaying bahagi ng Southern Luzon. Kaya maalon ang papuntang Calagua? Paano na lang? Doon pa naman ako ikakasal. Char! Ang humidity o lagkit, naku, maaring malinsangan talaga today. Kaya mas mainit ang pakiramdam kaysa sa aktual na temperatura. Inuulit ko ha para sa ating weather update ngayong Huwebes, Agosto 27. Asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad ng panganakanakang pag-ulan o thunderstorm lalo na sa hapon. Aabot sa higit kumulang 31 hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura. Pero maaring mas mainit ang pakiramdam dahil sa mataas na humidity o maalinsangang hangin. Moderate hanggang strong ang hangin mula southwest at moderate to rough naman ang kondisyon ng karagatan. Kaya kung bibiyahe o pupunta sa mga baybaying lugar, magbitbit ka ng pag-iingat. Ganon. At laging bantayan ang mga susunod na weather advisory. Syempre, kaya nyo na yon. Alangan naman. 10 minutes, magkalipas ng 10 o'clock in the morning. Dito po naman sa One Radio. Ay, dyan sa inyo, anong oras na? Na-check mo na ba yung ating ano, bigasan? May laman pa? Wale? Naku, takbo na sa tindahan. Mangutang na tayo ng bigas. Wala na tayong Ricardos? Naku! Ay, takbo na sa ano, talipapa. Para naman makabili na tayo ng ating mga pangangailangang aromatics. Alam niyo naman tayo mga Pilipino, hirap na hirap pag walang aromatics. Although, meron akong tip sa inyo, kung gusto niyong magbulang lang, napakasimple lang po yan. Kung kahit nga meron lang kayo diyang konting kalabasa, meron kayong konting sitaw, okra, at malunggay, o magpakulo lang kayo ng tubig, lagyan niyo ng isang butil na bawang. At tapos, yung tubig din, lagyan natin ng asin at vetsin. At pakuluan po natin yung ating mga gulay. At voila! Meron na tayong bulang lang na pagkasarap-sarap. Healthy-healthy pa yan. Aling hotline 0961-447-3923. Sabi ni Arnold, Tita, good morning. Nasaan na po si Lola Bialing? Wow, bakit? Ba't mo hinahanap si Lola Bialing? Lola mo ba yon? Lola ko yon. Lola Bialing! Ayan, tulog pa si Lola Bialing. Mamaya-maya lang gigising na iinom niya ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix with Red Alingatong Roots and of course, L-Carnitine sweetened with Stevia at meron din niyang Ampalaya. It's so healthy to drink Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Diba Lola Bialing? Talaga namang natutulog pa si Lola Bialing.
3: Hindi nga gising nga ako.
2: Eh bakit ko kayo humaharok?
3: Ayun na naman, same answer every day. Gusto ko lang marinig ang sarili ko na humaharok habang ako ay gising. Kasi pag tulog ako, hindi ko naririnig ang sarili ko.
2: Eh bakit ka emosyonal?
3: Wala lang!
4: Voy a sabosar. Vamos a demostrar cómo se hace.
5: Ito na nga!
6: Ito na nga!
5: Ito na nga!
2: Nananawagan po tayo sa Barangay Pasig, Barangay Cubangbang. Kung meron po kayong nakikinig dyan ngayon, pakisilip-silip po ninyo yung palibot nyo. Baka may nagsisiga na naman. Mga walang pusong nagsisiga. Ay, kung may puso sila, hindi sila magsisiga ng ganun dahil nakakasulasok po yung usok na yan. Kaya pwede po ba pakiusapan po natin muna at pagsabihan po natin sila na meron pong kulong yan, 6 na buwan, at meron din yung multa. Kaya dapat po maging edukado ang ating mga mamamayan may kaalaman na bawal po ang pagsusunog, pagsisiga, lalong-lalo na yung iba dyan, ang lakas ng loob, nagsusunog ng plastic at mga rubber. Alam niyo naman ang dapat gawin sa mga ganyan. Yung hindi nabubulok, eh yan po ay itinatabi, pinibenta o ipinamimigay. Yung nabubulok, ililibing yan sa lupa. Dito po sa may Cubangbang at dito sa may Pasig, barangay ng Daen, yung adi po mga barangay Tanod, pakisilip-silip po ninyo. Pagsabihan po ninyo yung mga walang puso na nagsisiga at nagsusunog, kawawa po mga bata at mga senior citizens. Mabuti sana kung yung usok na yan ay ikulong nila at singhutin nila lahat. Dahil pag hinayaan lang nila yan, inaanod po yan ng hangin. Binadala ng hangin kung saan-saan. O, diba? Nasaan po ang konsensya nyo? Kaya kung gusto nyo po ng usok, singhutin nyo lahat. Para wag nang kumalat. Yan po ay gawain ng mga matitinong mamamayan. Dapat maging responsable po tayo sa ating kapaligiran. Kaya tinatawagan po natin ang ating Barangay Captain Priscilla. Kumusta ka na, Barangay Captain Priscilla? Ang pagkaganda-ganda. Ganon din po naman si Barangay Captain Bermundo ng Cubangbang. Priscilla Avila po, Barangay Chairman ng Barangay Pasig. Pakisilip-silip naman po yung ating mga iba't ibang mga purok. Baka may nagsusunog, nagsisiga. Pagsabihan po natin yan. Wow!
5: Ito na nga! Ito na nga, mga Mars!
2: Kaysa ng Cam Norteños, One Radio, 99.7, Daed, tindugo na!

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
6: Ito na nga mga Mars.

Hello. Okay nung gulang. Teka lang, teka lang. Ako niyo muna tenga niyo, ha? Para kay ate lang to. Ate, ano ba sasabihin to?

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na!
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
12: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
2: One Radio 99.7 News FM Diet.
13: Ponlas a gozar. Vamos a demostrar cómo
14: se hace. Ito na nga. Ito na nga, mga Mars.

0: Te me jalaste por la mano y me perreaste.
1: Oye, mami, ¿tú me conoces?
2: Agui, agui, agui. Alas 10:36 na pang oras. Dito po naman sa...
3: Ito na nga! Ito na nga, mga Mars!
2: Ito na nga, mga Mercury! Ito na nga, mga Venus! Ito na nga, mga Jupiter! Ito na nga, mga Saturn! Ito na nga, mga Mars!
3: Ito na nga, mga Mars!
2: Everyday po tayo nagkakatelemita. Alas 8:30 hanggang alas 11. Dito po naman sa One Radio. At pag Biyernes, alas 9 po hanggang alas 11. Siyempre kay Banan, man po giraray ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunan pero mahamuton. Ang Diyosa ng Kahibangan, Tita Polly. Ang ating hotline, 09-614-473-923. At naka-audio live stream po kita sa One Radio, 99.7 OneRadio.net Facebook page. Inuulit ko po, 99.7 OneRadio.net Facebook page. Mag-follow po tayo para alam natin kung ano ng mga kaganapan dito po naman sa inyong radyo. Yes!
1: Matias Mareco, DJ.
3: Ito na nga, mga Mars. Ito na nga, mga Mars.
4: Con el ritmo más cabrón del Parizón.
2: Kumusta naman po ang inyong family, FB, Messenger, family chat. Yan. Meron kayong chat room, di ba? O, ihanda na yan ang inyong mga activities para na naman po sa isang long weekend. Parang nasasanay na tayo sa mga long weekend, ano? Tapos mamaya-maya, hindi lang weekend pati, no? Pati na rin yung mga konting pag-ulan dyan, sama ng panahon, wala na namang klase. Dapat talaga tayo mag-adjust na lang, no? Tayo talagang dapat mag-adjust. Ang mga mortal ang dapat mag-adjust sa mga pangyayari sa mundo. Ganon! Hindi pa rin po huli ang lahat para tayo ay mag-exercise kahit wala tayong time. Para naman doon sa mga nagluluto na ngayon at busy-busy sa paghahanda na ating pananghalian, siguraduhin lamang po natin na masarap yun. Kasi pag hindi masarap, sayang po ang ingredients. Para masarap kainin ngayon, ginisang pusit. Adobong pusit. Basta seafoods, masarap today. Although meron nagyayaya sa akin na kumain daw kami ng bulalo. I want bulalo. Lalo na pag maraming pechay at maraming yung mais, ay ang sarap nun, yung ginangat-ngat mong ganun. Tapos sa sobrang sarap ng pagngat-ngat mo, ay naiwan ang iyong pustiso. Masarap din ang tinolang manok ng kapitbahay. Ha? Nasaan? Ano pa masarap kainin ngayon? Insalada, of course, para cool lang. Parang may nakita akong gusto kong itry. Merong ano, merong ampalaya, merong mansanas, merong cucumber. Ano pa ba? Tapos nilagyan ng mayonnaise. Parang masarap. Try ko nga. Kaya lang yung mga nakikita kong mga tinitindang mga mansanas, parang pagod na sila. Nagmamakaawa na yung mansanas. Bilhin nyo lang kami. Hirap na kami dito. Tsaka yung mga Charmaine, sobra ng tamis. Tapos mahal pa. O diba, masyado. Dapat tayo ganyan, magiging mapanuri tayo. Pag halimbawa meron tayong nabilhan sa isang pwesto na hindi naman kasarapan yung paninda, huwag na tayong bumalik. Kasi baka yun ang kanilang branding. Branding? Oo, dapat yun ang branding nila. Yung hindi masarap yung mga fruits nila. Yung mga sobra ng hinong. Pagod na yung mga prutas. Yung iba nga, naawa talaga ako dun sa mga Vanessa. Ayaw na ng mga Vanessa. Ayaw na nilang pansinin. Tsaka yung isang Melanie, nakita ko, grabe. Kulubot China na, tapos ang mahal pa rin. O, alam niyo ng Melanie. Abukado yun. Kung nakikinig po ngayon si Baet. Baet, ibalik mo na yung mga pangalan ng mga prutas na yan, ha? Nananahimik si Baet sa buhay niya. Pwede rin po kayo mag-follow sa ating TikTok page, Diyosa ng Kahibangan. Pasya lang po kayo doon at lahat po nagpa-follow sa akin, fina-follow back ko. Kaya mag-followhan tayo. Followhan? I just wish that you had a wonderful time as I did have a wonderful time being with you every day, every morning on weekdays from 8:30 till 11 o'clock in the morning right here on your One Radio 99.7. Ito naman po ang yung called Tita Poyan na nagyayaya. Mami ang gabi, pasuit ako paggabi. Alas 6 hanggang alas 9 sa The Tita Pollyanna Show. Until then, have a great day. Enjoy your meals with your family. At i-text back mo na siya. Kawawa naman. Sure. Toodaloo.
3: Ito na nga. Ito na nga, mga Mars.

0: Radio 99.7 News FM. .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket, sa iyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
6: Ito na nga, mga Mars.
7: Oy, best.

Ito na nga mga Mars, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, kasama ang Diyosa ng Kahibangan, Tita Poliana, sa One Radio 99.7 News FM.

0: Pinoy Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: So One Radio.

Gayo. Kagwala na ako. Kagwala na to lahat. Tung pera, tung kasikatan, tung pangalan na iniingatan. Dito pa rin ba kayo? Malamang isa din kayo sa mga unang lilisan. Dahil ganyan naman kayo, di ba?

0: Nagpapalalim lang sa kanya sila. Ang pansinin. Nakita lang nila maganda yung kasama ko, kaya ganyan sila. Ayaw umiti ka lang. Ayaw mong suplada ka. Yan, ngiti. Ngiti. Yan, mas gumaganda ka kasi pag nangangiti. Bitch! You know what the fuck going on? Some freestyle shit. Yo. Ay. Kung di naman ako sikat, hindi naman kayo sasama sa akin eh.
1: Yo. Kumusta na? Alam ko, marami rin kayong iniisip. Kaya, ikanto na lang natin yan.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
13: You're listening to One Radio.
14: One Radio.
15: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: The Province, Camarines Norte. The Station, One Radio. The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio, One Radio.
3: Tindugo na.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Gen Z!
6: Gen Z.
5: Pinoy.
6: Pinoy.
5: Pinoy.
6: Gen Z.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: Talk Radio 99.7 News FM. Dot.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: You're listening to One Radio. One
5: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7 Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna, atribida ng bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
3: Pinoy Gen Z sa One Radio.
18: You're listening to One Radio. One
3: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: Province,
1: Camarines Norte,
0: the station,
1: One Radio,
0: the frequency,
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio,
2: One Radio.
3: Tindugo na.
4: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang Barreta sa oras na ini natod sa Indo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Maigot na pigpapautobon yan ang quarantine control border sa perang banawaan sa probinsya kan Katanduanes. Huli sa posibleng humakan Africana swine fever. Sigun kay Katanduanes Provincial Veterinarian Dr. Ramil Evangelista, kabali sa may quarantine control border ang Verac Port, San Andres Port, Hunasain, may mga nakabugtak na checkpoint, magin ang pagbabantay sa coastal areas. Aktibo man subot, ang African Swine Fever Task Force, kangabos na munisipalidad sa Sindang Provincia. Sa presente, warang nairehistrong kaso ang probinsya ni nagpositibo sa Helang. Alagad, may nagkapirang lugar ang nag-report sa buot na may nagagadaning atawang urig, kaya nagkolekta na sindanin sample, nganing masuri kung nagpositibo ang mga ini. Miyantras tanto, mensahe kan opisyal sa mga hog racer na dai magpanik huli sa presente, wara pang kumpirmadong nagpositibong kaso sa naunang bitanang Helang. Sinerto ka ini na panagos man ang pag-iwunin lakdang kan gobyerno provinsyal nganing maprotiran laban sa humakan African swine fever. Yan ang Barreta sa oras na ini. Dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Panawon, tintugo na.
6: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
7: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Paramilan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM. It.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
11: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
12: Still available.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
14: Best Cafe Black,
15: also available.
16: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
17: 12 pesos lang per sachet.
18: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
1: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: province. Camarines Norte, the station. One Radio, the frequency. 99.7. Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio. 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio. One Radio.
1: Tindugo na.
0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyena ang barata sa oras nini natod sendo kan best

0: Panginoon. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata, Anamo o Serexen Brutas, Tin Tuguna.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna, atribida ng bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: Thank you.
1: One Radio, 99.7 News FM. It.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow, gustong-gusto ko yan.
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maagad ang patulugin yung mga bata mami ang gabi, ha?
4: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black,
4: may bala.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
6: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation.

0: Isyon ang balat ko. Salamat, Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: Rock Radio 99.7 News FM. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lagochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM.it. Retro Jam on One.
12: I said it before and I'll say it again. Dance while the record spins.

0: One Radio, 99.7 News FM. .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket, sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio. 99.7. Retro Jam on One.

0: Retro Jam on One,
1: The Province,
2: Camarines Norte,
1: The Station,
2: One Radio,
1: The Frequency,
2: 99.7.
1: Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio.
3: One Radio.
4: Tindugo na.
5: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
6: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sa indyo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabubakal po nyo diyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nagsasagibunanin monitoring ang Philippine National Police. Sana report na groomers na target ang mga minor de edad. Nganing magibon ng krimen at siniba pang mga kadasan. Sigun Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na dain nagpupundo ano sa indang kapulisan. Nganing maimbestigaran ang mga internet user na nasa likod kan pag-groom sa mga minor de edad. Ang payag ang PNP Chief ang kasunod ka nangyaring pambabadil sa Laugan Eskwalahan sa Sambuanga ka ng Agosto 18. Enot naman na sinabi ni Interior Secretary John Vicrimulya na ang hoven na suspect ang na-impluensyahan kan online games. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, aramo ka sa Erickson Brutas, din tuguna.
7: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
0: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
4: One radio. Premium music and beyond. One radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon

0: na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
4: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
5: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
6: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
7: Tindugo na.
0: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
9: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
10: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
9: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
10: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
9: Healthy na?
10: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
9: Basta may black,
10: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
11: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
12: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
13: You're listening to One Radio.
14: One Radio.
15: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
0: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak, edad-anim hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio. 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Barreta International, National, Local, Sports, as in Weather Update. Barreta 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na barreta. Barreta 30. Sakay na. Barreta 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City, Albay, at sa One Radio 99.7 News FM Daet, Camarines Norte. Barreta 30. Yaw na ang sa indong driver, asin tagapagbarreta. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Sa headlines kan mga parada ni Barreta. Propastong ordinansa ang magtatatag ni Local Government Energy Code sa Daraga Albay, aprobado na.
2: Pagpapakusog kan mga kooperatiba sa Albay, padagos na pigbubusola kan Absemdo.
1: Pick up truck nag-overshoot sa barangay Taysan, Legazpi City, apat na lunad salbado.
2: 9.24 milyones de pesos na lima sa mga biktima nin online scam sa Bicol.
1: Quarantine control border mahigot na pigpapautob sa Katanduanas huli sa posibleng huma kan African swine fever.
2: Labe sa 20 PDL sa Pulanggi District Jail masairarom sa tupad program kan dole.
1: Sa lado nasyonal, ama kan suspect sa Sambuanga school shooting kinasuhan na.
2: Labi sa sanggatos na opisyal kan gobyerno nagsasairarom na sa lifestyle check siguna sa ombudsman.
1: Senator Padilla asin Attorney Dewi Nagrasya nagribayanin na punto sa orolay kan mga alias.
2: Polis na may kagsadiri kan badil na ginamit sa Tacloban shooting, pigpaso na dana ni Nakaso.
1: Senator Jinggoy Estrada pidisir operahan ang tuhol.
2: 47 batch kan Black Hawk helicopters na resibi na kana Philippine Air Force.
1: Senador Rafi Tulfo kwenestyon si Asek Limuel Ortonio dapit sa mga kakaibang pangaran sa acknowledgement receipt kan OBP.
2: PNP iniimbestigara na ang subuot groomers na target ang mga minor de edad.
1: Sa luwas kanasyon, rescuers padagos na pinaghanap ang mga survivors kasunod kan mapaminsalang flash flood sa Nepal.
2: US babawion ang 200,000 na visa kan mga asylum seeker.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Andaw po kitang unyan in Webes, Agosto 27, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon.
1: Nadadaw kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, as in sa 99.7 One Radio News FM Daet. Sirigma, nahiling mo po kita ng live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Aras niya to, alas 5:05 na po nin pagkahapon. Base rin na kita sa detalyes kan mga barata na tod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
0: Barada 30.
1: Kinumpirmar ni Daraga Municipal Councilor Attorney Ian Makasinag na inaprobara na sa sangguni ang bayan ang propostong ordinansa para sa pagtatag ni Local Government Energy Code sa Banuan Kandaraga. Sigun kay Makasinag, obheto kay ni na maresponderan ang mga problema sa supply ng kuryente sa Banuan orog na sa panahon ng mga bagyo, kalamidad at iniba pang mga emerhensya. Sakop man kay ni ang pagbubusol kan energy efficiency conservation asin inisubuot ang mata o ki oportunidad sa LGU na masulit ang mga benepisyo kan renewable energy project sa Banuan sa pagikan efficienteng permitting process. Mientras tanto, isusumitir ang ordinansa sa sangguni ang panlalawigan kan Albay makalis ining mapirmahan ni Mayor Victor Perete.
2: Padagos na pigbubusol kan gobyerno probinsyal kan Albay sa pagikan na Provincial Cooperative Enterprise and Manpower Development Office ang pagpapakusog kan mga kooperatiba sa probinsya. Katabang ang Cooperative Development Authority nagsagibon APSEMDO ni na training manungod sa policy formulation and development kuna sa ina. Obheto kay ding matabangan ang mga kooperatiba na magbilog nin mga pulisiya na magigindala na para sa saindang pag-uswagan. Sa pagiging nasambit na training, pigbubusol kan probinsya ang mga matibay na sistema asin mga pulisiya na makakatabang sa mga organisasyon na maging mas marhaya mantang natatauman ang mga pangangiipo sa mga miyembro asin nasusuportaran ang inisyatiba asin lakdangkan kada kooperatiba.
1: Nirespondihan kan mga otoridad ang sarong pickup truck na subot nag-overshoot sa parte kan Highland sa barangay Estanza Legazpi City. Sigun kay Legazpi City Task Force Head Andy Marbella, salbado man ang apat na personang lunad kan nasabing bihikulo. Napag-aramahan ng mga border asin nagkaklase sa syudad ang mga naunang bitan ng individual. Sigun sa iya, na posible da ipamilyar sa lugar ang mga ini asin nasa impluensya nin Arak kan nangyari ang insidente. Dugang pa ni Marbella na nakapag-registro man ng dikit na danyos ang bagong behikulo. Sangunyan, balakan opisina na bugtakan ng early warning device asin palatandaan nganin maging visible ini sa motorista agaman o bangki nganin malikayan ang bangin sa lugar. Nagpatanid man si Marbella sa mga motorista na dahil paggibuho na racing competition ang patukad na parte ng lugar asin mag-focus sa tinampo mantag nagmamaneho nganing malikayan ang siring na mga insidente.
2: Mientras tanto, uminabota sa 9.24 milyones de pesos ang kabilugang kantidad na nawara sa mga biktima ng online scams sa Bicol poon Enero hasta Hulyo ngunya na taon na inibase sa datos kang regional Anti-Cybercrime Unit PAIBA. Sigun sa report kan Philippine Information Agency Albay, ipinahiling ang datos manungod sa online scams. Sinabi ni Police Captain Carl Michael Camba, Police Community Relations Officer kan RACU PAIBA, na online na selling scam ang may pinakadakol na nairehistrong kaso sa rehiyon. Kaiba man na sa mga cybercrime cases sa Bicol, ang illegal na access o hacking, online lending, voice scams, as in online booking scams. Nagpatanid man ang Regional Anti-Cybercrime Unit 5 manungod sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI kan mga cybercriminal sa saindang mga panluloko. Sigun kay Kamba, pwedeng gamiton kan mga cybercriminal ang mga pinahalipot na voice clips, literato as in video na nakukuha hali sa mga pampublikong social media profile para arugon ang boses, pandok, hero as in kung paano ang pagtaram ka na sarong tao. Dagdag pa niya, pwedeng gamiton ang generated AI tools para makagibunin mga inarog na boses, facial mannerism as in speech patterns. Pagirumdum kang Regional Anti-Cybercrime Unit 5 sa publiko na siguraduhon o beripikaron mo na ang pagkakakilanlan kan kaolaya bago magpadaranin kuwarta o personal na impormasyon. Pagirumduman sa publiko na magamit din matibay asin da'y basta-bastang password, da'y ipaaram ang OTP, PIN asin iba pang sensitibong impormasyon asin maging maingat sa pag-click nin mga link asin pagsimbag sa mga kahinahinalang mensahe, apod, video asin voice recording. Ang mga impormasyon na ini, ipinahiling sa Scam Alert Spot Stop and Fight Online Scam sa Rung Talakayan na pinanginotan kan Pia Almaya, katabang ang Regional Anti-Cybercrime Unit 5 asin mga media partner. Tinukarman sa aktibidad ang mga naglalalang cyber threat, mga lakdang para makalikay sa scam sa mga dapat gibuho na pagnabiktima asin mga lakdang kan gobyerno laban sa cybercrime.
1: Maigot na pigpapautomunyan ang quarantine control border sa Pirangbanuan sa probinsya kan Catanduanes uli sa posibleng humakan African swine fever. Sigon kay Catanduanes Provincial Veterinarian Dr. Emil Evangelista, kabale sa may quarantine control ang Virac Port, San Andres Port, Consein, may mga nakabugtak na checkpoint maging ang pagbuwantay sa coastal areas. Aktibo man subot ang ASF Task Force kan gabosan na munisipalidad sa saindang probinsya. Sa presente, warang nairirehistrong kaso ang probinsya ni nagpositibo sa helang. Alagad, may nagkaperang lugar ang nagreport subot na may nagadanin at tamang urig kaya nagkolekta na sindanin na sample nganing masuri kung nagpositibo ini. Yan trastanto mensahe kan opisyal sa mga hog racer na day magpanik uli sa presente wara pang kumpirmadong nagpositibong kaso sa naunang bitan ng helang. Kinarato kay ni na padagos ang paggibonin lakdang kan gobyerno provincial nganing maprotehiran laban sa umakan African swine fever.
2: Detalyes kan mga bareta duman sa Pulanggi maabot sa 26 na persons deprived of liberty gikan sa Pulanggi District Jail ang piglalaumang mas erarum sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantage displaced workers program kan Department of Labor and Employment. Basado sa impormasyon, matrayong pong naisagibukan mga personahe kan dole ang face-to-face orientation para sa mga napiling binipisyaryo kan programa kun sa ina pig-explicar sa mga PDL ano mga responsibilidad binipisyo asin diretso sa erarum kan tupada. Pinanginutan man ni Acting Jail Warden Jail Inspector Jamie Sendenio Jr. ang aktibidad na obeto subot na ipreparar ang mga binipisyaryo para sa implementasyon kan programa mantang naging aktibo man ang mga PDL sa diskusyon komo pagpahiling ka na sa indang interesa na makasabay sa oportunidad katakod kan produktibong trabaho asin pag-amdama para sa mas marhay na pagbalik sa komunidad.
0: Parada 30, Parada
1: 30, Barreta, Lucan. Alas 5:13 ng pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lato National hatod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Parada 30, Parada 30, Barreta, National.
1: Kinasuhan na kan Philippine National Police ang ama kan estudyante na suspek sa pambabadil sa eskwelahan sa Zamboanga. Kay banal man na kinasuhan ang security personnel kan nasabing eskwelahan. Nahampang ang duwa sa kasong reckless imprudence resulting in homicide as in physical injury. Sigon sa Police Regional Office 9 na nangenot sa investigasyon, igwasindang bastanteng ebidensya na nakuha kasunod kan insidente. Dugang pa kan mga otoridad na malinaw ang kapabayaan kan ama. Uli ta naku akan agi kaini an sa iyang government issued as in personal na badin. Mantang ang dae pinangaralan na security personnel ang kinasuhan, makalis ang kapabayaan uli subuot sa pagtugot na makapuslit ang badil. Nagluwas man sa investigasyon kan mga otoridad na warang ebidensya na ginipo ang krimen na may kaibanan na ibang grupo.
2: Ipigsa sa erarum na kan ombudsman sa lifestyle check ang nasa siyento-siyente na opisyal kan gobyerno. Inanunsyar ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na kadaklan sa mga ini ang pigaapod na income generating agencies siringkan Land Transportation Office as in Bureau of Customs. Dugang pa kaini na posibleng madugangan pa ang numero kan mga opisyal na isa sa irarom sa lifestyle checks huli ta padagos ang pagtitiponin informasyon. Ang nasabing lakdang ang kasunod kan kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na isa irarom sa lifestyle checks saan mga government officials. Inian kasunod kan pagkakaimbuelto kang nagkaperang opisyal kan gobyerno sa anomalya sa flood control projects sa nasyon.
1: Nagkaigwanin ribayan in pahayag sin the Senator Judge Robin Padilla sin private prosecutor Attorney May Divine Gracia sa impeachment trial katakod kan paggamit nin mga alias. Sa paghapot ni Padilla, binanggit niya ang nagkaperang alias na ginamit subot kan mga heroes kan katipunan siling kan di masalang siling labuyo may pag-asa magtalo asin Leon Kilat. Kinumpirmar niya ini sa paggamit din mga alyas kan mga miyembro kan NPA na subot importante nga ni na mamantinir ang pagkakabisto asin mga hirukan confidential sa panahon kan armadong tunggalian. Pigdoon man ni Divina Grasa na dai dapat maging issue ang paggamit ni alyas ulit tabako man subot ini ang issue sa paglilitis. Dai man ini inuyuna ni Padilla na ipigdoon na importanteng pag-ulayan ang paggamit kan mga alyas ulit aparte ini kan orolay sa pagkakabisto asin pagiging confidential. So dyan, nagkaiguan ang pagtutol halik sa prosekusyon, makalisbang dito ni Padilla ang pangaran na Marcelino Bonifacio na sinabi niyang alias subot ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr.
2: Mientras tanto, ipighiras ni DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez ang rekomendasyon kan ahensya na suunadanin magkakanigong kasong kriminal ang pulis na may kagsadirikan badil na ginamit sa nangyaring pambabadil sa sarong estudyante sa Tacloban City. Inirekomendaman kan DOJ na isuunad ang kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide as in physical injury sa laban kay Police Staff Sergeant Arlare Pasensya. Nakatalaang ipasa ang formal na demanda sa Family Court kang Regional Trial Court sa Tacloban City. Kumpiyansa man ang DOJ na magiging matanos asin tama sa panuntunan kan lay ang pag-usad kan justice process para sa gabos kan partidong embuelto.
1: Bagyang napilipit ang tuhod ni Senador Jinggoy Estrada kan ini ang biglang nagtindog mantang nasa laog kan Quezon City Jail. Ini ang naging inisyal na pagsusuri na Dr. Zev Fernando Siquia, an orthopedic doctor kan 63 anyos na senador. Dugang pa kan doktor na ang nasabing kondisyon ang kalimitang isa sa irarom sa operasyon. Ipinapaubaya na sana ini sa senador kung kaipuhan niyang makonfine asin kaya o kaya kaining tiuson ang helang. Magigirumdumang dinara sa Cardinal Santos Medical Center sa siyudad kan San Juan si Senador Estrada makalis na naglagatok subot ang tuhod kaini kan siya nagtintog. Enot nang tinutulan kan Sandigan Bayan o tinugutan kan Sandigan Bayan kan aldaw ni Lunas ang kahagaran ni Estrada na kung pwede sir magsairaram sa x-ray ang sa iyang tuhod uli sa pangulog. Alagad, susog sa Bureau of Jail Management and Penology na namantang naghahanda ang senador pasiring sa ospital, ang bigla na sanang naglagutok ang tuhod kaini, kaya nadugangan ang pangulog kaini. Nakakarsel si Estrada huli sa kasong plunder as in graft na may kinaraman sa subuot pagkuhan niya ning kickback hali sa flood control project.
2: Formal nang naresibika na Philippine Air Force ang huring pitong S-70i Black Hawk helicopters. Ang nasabing pitong Black Hawk helicopters ang parte kan 32 unit acquisition na program na binakal kan gobyerno hali sa PZL Mielekan, Polanda. Ulidigdi, igwanin kabilugang 47 na S-70i Black Hawk ang Philippine Air Force na siyang nagdadara sa Pilipinas na may pinakadakol na klasikan helicopter sa buong Asya. Ginibo ang turnover as in blessings kang nasabing pitong helicopters sa 250th Presidential Airlift Wing Hangar sa Villamor Air Base sa Pasay City kan Miyerkules Agosto 26. Pinanginota ni Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura ang pagresibi kang naunang bitan ng helicopters. Ang 32 unit acquisition ang naikontrata kan taong 2022 sa Irarom kan Modernization Program kan Armed Forces of the Philippines. Sinabi pa ni Cordura na napunanan in haloy ang kakulangan kan combat utility helicopter capability kan Philippine Air Force. Taong 2019 kan pinirmahan kan Philippine Air Force ang para sa 16 na S-70i Black Hawks na ini asin na i-deliver na poon kan taong 2020 hasta taong 2021. Ginamit ang mga ini para sa humanitarian assistance sharing man ang pagresponde sa mga kalamidad asin relief operation na kang nagrapado ang bagyong Odetta. Mantang kan taong 2022 ang pinalawig ninda ang pagbakal asin pinirmahan ang 32 na dagdag na S-70i helicopters na naideliver poon kan taong 2024 hasta taong 2022. 26.
1: Kwenestyon ni Senator Judge Rafi Tulfo kung natadai hinapot ni Asek Limuel Ortonio ang mga pangaral na nakalaag sa mga acknowledgement receipt kan Office of the Vice President. Dahil nagtutubod si Tulfo na dahil narisa ni Ortonio ang mga kakaiba asin bako komo na pangaral. Paliwanag kay ni na edukadong tawo si Ortonio na syartong aram niya na bako tama ang mga pangaral na nakalaag sa mga resibo siling kan apelyidong pusa, pagong, asin iba pa. Narason nga ni naulukan subot kan publiko ang nasabing isyo. Big doon pa ni Tulfo na garing nagmamaang-maangan sana si Ortonio.
2: Nagsasagibo na nin monitoring ang Philippine National Police sa nai-report na groomers na ang target mga minor de edad nga ning mag-ibonin krimen at sinibapang pangkadasan. Sigun kay Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na dahil nagpupunduan na sa indang kapulisan nga ning maimbestigaran ang mga internet user na nasa likod kan pagruma sa mga minor de edad. Ang pahayag kan PNP Chief, ang kasunod kan nangyaring pambabadila sa loob kang eskolahan sa Sambuanga kan Agosto 18. Enot naman na sinabi ni Interior Secretary Junvic Rimulya na unhoven na suspect ang nasa impluensya kan online games.
1: Nagkondusir ang Bureau of Internal Revenue nin sabay-sabay na enforcement operation sa Onseng Cockpit Arena sa kan Agosto 8 kung sain 297 betting machines, computerized units, servers, asin ang iba pang kagamitan na warang permit to use, asin dahil naka-record sa ehensya. Tinawan doon ni Internal Revenue Commissioner Charlito Martin Mendoza na dapat siguraduhin kan mga cockpit operators na nakarehistro sa BIR ang gabos na machine na ginagamit sa pagrehistro ni Pusta. Padagos man subot ang pag-inspeksyon kan BIR sa mga cockpit sa bilog na nasyon, asin tatawanin magkakanigong penalidad ang mga mabalgar digdi. Ang operasyon ginibo sa pakikipagtabangan kan National Bureau of Investigation kung sa inenot na nagkondusir ng covert verification ang mga revenue regions bago ginibo ang mga raid sa Metro Manila asin South Luzon. Uli sa mga aksyon na ini, ang mga operator nagpuon ng magrehistro asin magbayad kan mga katampad na multa asin buwis, nganing mahali ang selyo o mabawi ang sindang mga kagamitan. Bigsugo man ni Mendoza ang gabos na revenue regions asin revenue districts office na palawigon asin ipadagos ang inspeksyon kan mga cockpit sa bilog ng nasyon, nganing na masyarto na tama ang pagbayad kan mga ini sa buwis. Mientras tanto, nagpalag ang kampo ni Senador Jinggoy Estrada kontra sa mga kritiko na nagtutuyaw asin daipig si seryoso ang presenteng kamugtakan kan salud kan senador. Pinahimutikan ni Dr. Sikia ang attending position kan senador na napag-araman na sa mahiwas nindang eksaminasyon na may knee joint injury o gisi sa iyang walang tuhod si Estrada mantang malalaan sa iyang osteoarthritis sa iyang tuong tuhod. Uli kay ni, nagsairaram ang senador rin sunod-sunod na eksaminasyon araw kan X-ray, MRI, injection at iniba pang bulong sa tuhod sa iyang pagbisita sa Cardinal Santos Medical Center kan Miyerkules, Agosto 26. Langon niyan, padagos ang napagtutukan mambabata sa iyang anti-inflammatory medication mantang pigabisuhan na magpahingalo asin nakatalaan na magbalik sa ospital in kaso maglalapaan sa iyang helang sa tuhod. Big doon kan kampo ni Estrada na tunay na medical condition ang pigagihan kan senador asin dahil dapat gibuhon na tema nin panunuya o pamumulitika kan sa iyang mga kritiko.
0: Barada 30, Barada 30, Barada National.
1: Alas 5.24 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon natod sindo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao nga ipon yan in minerals kay gulo ng pag-inom din sa ng cups at oral daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa southwest monsoon o habagat ang nakakapektar ngunyan sa Luzon na sin western section kan Visayas. Dahilan kay ni Anbenguet, La Union, Pangasinan, Sambales, Bataan na sin occidental Mindoro magkakaiguanin paminsan-minsan na pag-uwan.

0: plano kan administrasyong Trump na bawion ang visa kan mga dayuhang nagloog sa US bilang turista o business visitor. Alagad, kalaunan ang nag-apply nin asylum nganing magtinir ng permanente sa nasyon. Sigon sa US State Department, katabang ang Department of Homeland Security, pigaaram na nindaan mga dayuhang pwede ser maapektuhan kan bagong pulisiya. Sinabi ni State Department spokesman na Tommy Pigott na maikukonsidera na visa fraud ang paggamit nin visa para mag-apply nin asylum na pwede ser maging rason ang aning bawion iniya. Sinabi kan White House na pwede ser mag-abot sa 200,000 na visa ang mabawi alagad dahil pakinumpirma kang state ang nasabing bilang. Parte ini kan mas mahiwas na lakdang ni Trump na higutan ang immigration asin pagpapautob nin mga lay kontra overstaying asin illegal na pagtitinir sa US.
1: Mientras tanto, nagrapado na sa 160 katawo ang kumpirmadong nagadan asin ginatos ang nawara. Makalis ang darakulang bigla ang pagbabaha na nag-agi sa mga baryo sa Nepal asin sa Linderos Kaini sa Tibet. Susog sa Ministry of Tourism ka Nepal, nasa 403 na turista asin 341 sa Inda ang mga dayuhan ani sa manlain-lain na nasyon asin 28 na mga pulis ang nawara pa. Mientras tanto, ang mga otoridad kan China nagsabi na tulong tawo ang nagadaan asin 265 ang nawara sa saindang lado kan Linderos sa Girong County sa Tibet pagkatapos na maputol ang komunikasyon kuryente asin kalsada huli sa matinding mudslide. Ang nasyonal na supply ng enerhiya kanipal tinamaan manin mahewas na danyos magalis ang namaraot kan pagbabaha ang 430 megawatts na kapasidad ng kuryente gikan sa mga pasilidad kan hydropower asin solar. Huli sa matinding danyos asin halangkaw na level kan tubig ang nag-apod ni na pagkakasararo si Nepal Prime Minister Balinder Shah mantang naghahagad manintabang sa mga kataraid na nasyon sininkan India asin China para sa pag-ebakwar asin paghahanap sa mga biktima. Ang Nepal Army asin mga rescue team gikan sa manlay-lay na sektor naglansar na nin mahiwasang mga operasyon sa paghanap asin pagresponde gamit ang helicopter asin mga espesyalisadong unit nganing tabangan ang mga residente na natrap sa nasabing trahedya. Iyan naman po ang naging katribunan kan sa tuyang mga barata. Nakaiba ng taas sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Pornazal. Sa mga parantabay, taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Day po magali, masunod na ang programang Healthy Yapay Show kasabay si Sir Billy Banana. Kami po ang sendo naging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
2: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia.

Yeah, that's right. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang Healthy Happy Show. Nahatid po sa atin ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yeah. Alright, ito po ang ating Thursday edition ng programa. Today is August 27, 2026. Welcome po ang lahat. Saan man kayo sa mga oras na ito dito po sa Kabicolan.

Upang tayo ay maging happy, dapat maging healthy muna ang ating pangangatawan, di ba? Kapag healthy tayo, magiging happy tayo for sure, di ba? Kaya always prioritize your health. Health is wealth. Pangalagaan po ang ating kalusugan, huwag masyadong ma-stress sa mga pangyayari. Grabe po ang mga kaganapan sa huling 24 oras, no? Nabalitaan po natin yung trahedyang nangyari po sa Nepal, sa China. Nagkaroon ng flash mud flood, kung tawagin, ano? Grabe po. Parang isang pelikula pero totoo pong nangyari ang hindi inaasahang pangyayari sa oras na iyon. Yung mga nandun po mismo sa lugar sa Nepal na malapit po sa napakalaking ilog. Sabi nga nila, when nature strikes, wala tayong magagawa. Talagang mangyayari at mangyayari. Hindi natin mapipigilan yan. Pero minsan naiiwasan, kaya dapat maging alerto tayo sa ating kapaligiran, sa mga nangyayari po sa ating kapalibutan or kapalibutan. At syempre, dala po ng mga teknolohiya, merong mga warning. I don't know kung nagkaroon po ng warning ang gobyerno ng Nepal or yung dun sa kanilang kumbaga yung disaster risk reduction council po nila. Siyempre meron din po sila, no, kung nagkakaroon po sila ng mga parang alarm or warning sa mga tao na nagkakaroon po ng landslide or flash flood, kung ano man na kalamidad. Pero minsan biglaan lang po nangyayari na hindi po natin inaasahan at hindi po tayo ganun kahanda at nangyayari po ang mga ganitong bagay. Nako, ipanalangin po natin na may mga ligtas pa pong tao yung mga naapektuhan po ng flash flood or mudslide. Ano ba yung tawag doon? Mudslide, di ba? Galing po sa bundok yung tubig at may putik. Happy Show with Kuya.

But anyway, magandang hapon po sa inyong lahat. Mga ka-Best Cafe, saan man kayo sa mga oras na ito, sama-sama tayo!

0: once again, welcome po ang lahat sa ating programa. Mula po Camarines Norte hanggang probinsya ng Albay, probinsya ng Sorsogon, tayo po ay napapakinggan. Maraming maraming salamat sa pagtutok po sa programang ito. Healthy, happy show. Dapat talagang huwag natin kalilimutan na pangalagaan po natin ang ating kalusugan, di ba? Remember nyo, during the pandemic time, 2020, di ba, yung COVID-19, tayo po ay naging health conscious, ika nga, no? Palagi tayo naghuhugas ng ating kamay, ayan, yung masustansyang pagkain, kumakain tayo ng gulay, mga prutas, at tayo po ay nag-vitamins, no? We take vitamins or any herbal supplement. Talagang pinangalagaan po natin yung ating kalusugan na hindi tayo magkaroon ng pandemyang dumaan po sa atin, di ba? So sana po hanggang sa mga oras na ito, tayo po ay conscious pa rin. Tayo po ay palagi pa rin naglilinis ng ating kamay, naghuhugas at naglilinis ng ating katawan, di ba? Sana po ay malinis at malinis pa rin tayo sa ating katawan. Ayun. Palagi maghugas ng kamay. Sabihin natin na, wala ng COVID. May vaccine na, oo. So, hindi na tayo masyadong health conscious, ika nga. Hindi na natin pinapangalagaan ang ating kalusugan, yung ating yung kalinisan natin sa katawan. Dapat po ipagpatuloy pa rin po natin yan, ha? Not only that, yung mga kinakain po natin, dapat make sure na puno po ng nutrisyon, mga masaganang pagkain, masusustansya ang ating kinakain. Hindi lang po sa mga kinakain, lalong-lalo na po sa mga iniinom po natin. Yung mga iniinom po natin, lalo na tayong mga Pinoy, tayong mga Bicolano, mahilig tayong uminom ng kape. So, kailangan po yung safe at healthy na kape ang ating iinumin araw-araw. Kaya nandito nga po tayo para magbigay ng gabay para sa magandang kalusugan, di ba? Para maging masaya tayo, dapat healthy tayo, guys. Di ba? Kaya ito po ang ating produkto. Parami na po ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, ang ating Best Cafe Green, formulated po yan ng mga extract ng Red Alingatong, Red Alingatong, Ampalaya, L-Carnitine, at ang pampatamis po ay Stevia. So, napaka-healthy po ng mga ingredients mayroon ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maraming salamat po sa mga tumatangkilik na po, ha. Parami na po ng parami ang nagbibigay ng patunay na maganda po ang epekto sa kanilang kalusugan habang sila po ay umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. So pakinggan po natin ang mga ilang mga testimonya sa mga umiinom po ng ating kape. Kaya magbabalik pa po ang programa. Diyan lamang po kayo. Antabay lang, tutok lang sa Healthy Happy Show!
1: Healthy Happy Show! Kuya Billy, huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe. Subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
1: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
7: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
8: Yes man, now
0: we. Yes man. Nagbabalik po ang programa Healthy Happy Show. Atun sa tuya kan Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ay, dapat good boy lang palagi ha. Palaging maging good boy. Ang mga good boy ay umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Hindi yung nalalasing. Mga bad boys yan, de. Okay naman maging occasional drinker tayo, di ba? Minsan pa, minsan. Kung di naman tayo bawal uminom ng alak, di ba? Kapag may okasyon, okay lang naman yun. Pero yung ano lang, drink moderately, ika nga, no? So, yung hinay-hinay lang, okay? Minsan kasama yun sa salo-salo, di ba? Nagdadagdag ng parang konting kulay or kasiyahan sa salo-salo, di ba? Pero, syempre, ang ating kape, kahit araw-arawin, anytime, wala pong na-overdose sa kape, di ba? Walang na-overdose dyan. So, kahit ilang beses ka uminom ng kape, walang problema. Pero kailangan po yung safe at healthy na kape ang inyong iniinom. Yan po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. By the way, available tayo sa mga pharmacy or butika, grocery, supermarket, supermart sa inyong lugar, sa buong Kabikulan po. Available ang ating Best Cafe Green kung bibili po kayo. Yung color green ha, yung color green, yung napakasarap, masiramon nga ni ang satuyang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix dahil po caramel flavor po ito. At syempre yung mga herbal ingredients na mayroon, nabanggit ko nga po kanina yung ating mga extract ng Red Alingatong, Ampalaya, L-Carnitine at Stevia. Yan po ang nagbibigay ng masustansya at safe na kape na inyong iniinom. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Masustansya. Dahil po sa mga herbal ingredients meron tayo, napaka-healthy po nito guys, ha? Okay, ma-i-share ko lang po, guys. Tayo pong mga Pinoy, ito 'yung nakuha natin sa mga Espanyol, ano? Yung nagsisiesta tayo kapag hapon. Siesta. Ano ba 'yung siesta? Yung kahit nasa trabaho tayo, pagkatapos po ng pananghalian minsan na tayo po 'yung naiidlip, no? Umiidlip saglit. So taking a short afternoon nap or siesta. Ayan. Okay, so for example, alas 12 po yung lunch break po ninyo, kakain kayo ng pananghalian nyo, and then may natitira pang mga, sabi natin, 30 to 20 minutes, pwedeng-pwede po mag-siesta, guys, okay? Pero para bang pagkakain mo, tapos hihiga ka. Diba? Okay, pero sabi dito sa, ano, sa... Sabi po ng mga ano, sa pag-aaral, taking a short afternoon nap or siesta is healthy. Okay? Provided it lasts 20 to 30 minutes only. Ayan. Dapat early afternoon lang, before 3 o'clock po ang siesta, ang afternoon nap. Dapat hindi lalampas ng alas 3 ng hapon, dahil mahihirapan na po kayong matulog kapag tuwing gabi. Okay? So, yan po ang pinaka-best time niyan, between siguro after ng pananghalian or alauna hanggang alas 3. Pero provided 20 to 30 minutes lang pong short nap or siesta. Hindi po lalampas po dyan, ha? Sabi nga daw po, ang benepisyo po ng siesta or yung tayo po ay umiidlip saglit tuwing hapon, nagpapahinga, sabi daw po dito ay nagbibigay po ito ng boost or nagbibigay po ng magandang epekto sa ating memorya. It boosts our memory. Ayan, yung mga makakalimutin dyan, kasi napapahingan yung ano po niya, yung utak niyo, yung utak niyo, di ba? So ito ay magandang tulong to. Malaking tulong din po ito sa pag-boost po ng memory. At yung mood ninyo ay gumaganda, di ba? Yung mood kapag nagkakaroon tayo ng konting tulog sa hapon. Yung tawag diyan ay nap. Short nap or siesta, okay? Sabi raw, a quick break clears afternoon fatigue and increases alertness. Yan po ang kagandahan kapag tayo po ay nagpapahinga saglit tuwing hapon, okay? Ang siesta time na tinatawag. So, nagbibigay po ng clear or ng nakiklear po yung ano natin, yung isip po natin, di ba? Yung fatigue po natin. Napapaganda po yung karamdaman ng ating katawan at nagbibigay po ng alertness po sa atin. Nagiging alerto tayo kapag nagkakaroon tayo ng konting idlip paghapon. Okay? And sabi dito, ang mga short naps or siesta may lower your risk of high blood pressure and heart trouble. Okay? Pero, sabi nga dyan, provided 20 to 30 minutes lang po. Kaya dapat mag-alarm po kayo. Mag-alarm kayo. Baka masobrang kayo, baka abutin kayo ng 2-3 oras kakasiesta, okay? Masobrahan naman kayo, hindi na po healthy yan, guys. Hindi na po healthy yan, ha? Kasi sleeping past 30 minutes tuwing hapon can cause heavy grogginess. Para tayong nananamblay na tuloy, kapag nasobrahan tayo ng tulog kapag hapon, di ba? And also, kapag gabi po, nahihirapan na tayong matulog. Di ba? Nahihirapan tayong magtulog tuwing gabi. So, yan po ang disadvantage kapag nasosobrahan tayo ng tulog kapag hapon or ng siesta. So, dapat pinaka-maximum 30 minutes lang po, ha? At sabi dito, long daily naps, kapag nasobrahan yung siesta natin or tulog tuwing hapon, nagkakaroon tayo ng higher risk of diabetes or obesity. Ayan. Yan po, ha? So, as much as possible, kung kayo po ay magsisiesta or magkakaroon kayo ng short afternoon nap, mga around 15 to 20 minutes, yan po yung pinaka-the best, okay? 15 to 20 minutes. Okay, ito ay mga tips for a good siesta, ha? So, keep your rest brief, around 15 to 20 minutes lang po. And rest in the early afternoon, dapat bago mag-alas 3, ha? Huwag naman yung after 3, kaya mahihirapan na po kayo matulog tuwing gabi. Dapat early afternoon yung siesta ninyo. And mag-set kayo ng alarm para hindi kayo mag-oversleep. Yan po yung pinaka-importante. Okay! So, ibig sabihin, ang siesta, ang pagsasiesta po natin paghapon or short afternoon nap, meron din pala itong magandang benepisyo sa ating katawan. Ayan, nakakapagpahinga tayo saglit, di ba? Okay! So, yan po ang ating health talk of the day. Mga healthing usapan, ika nga, sa ating programa. Dito po sa Healthy Happy Show, nahatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Oras natin, ako, mag-aalas 6 na po ng pagkabanggi. Ay, magandang hapon po, Tabaco City.
9: With Kuya Billy.
0: Magandang hapon po, Sorsogon City. Magandang hapon, Daet Camarines Norte. Magandang hapon, Naga City. Isama na natin dalawang isla probinsya, Masbate at Virac or Catanduanes. Sa buong Kabikulan, nakatutok po yan sa ating programa Healthy Happy Show tuwing alas 5:30 po ng hapon.

0: Just a quick shout out to everyone listening to us right now. Paring Chad, maray na hapon dyan sa Tabaco. Kuya Mar, dito po sa Daet. Magandang hapon. Siyempre dyan po sa Sorsogon. Ang ating mga kasamahan dyan, DJ Mean, susunod. Mamaya lamang, alas 6 ng gabi. Of course, si DJ Tenten. To everyone in Sorsogon, sa lahat pong nakatutok sa atin dyan sa Sorsogon, magandang hapon. At dito po sa Tabaco City. Mga katindugon, maray na hapon tabi sa Indo. Maraming salamat sa pag-antabay. Uy, makakalimutan ko, baka magtampo sa akin. Magtampo sa akin, nakikinig po sa akin. Diyan po sa Tabaco City, Mami Normita Contreras. Maray na hapon tabi sa imo, Mami Normita. Okay, sa lahat-lahat po, maraming salamat po sa inyong lahat. Amigos y amigas, muchas gracias sa pag-antabay sa programa. Always remember, healthy life is a happy life. Stay healthy and be happy. Magbabalik po bukas, Friday edition ng ating programa, Healthy Happy Show, na hatid po sa atin ng Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, barato na, healthy pa! Bye-bye!
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
2: Healthy Happy Show!
3: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: Jueves na na naman po ni Nbangi. Ini naman po ang sinong lingkod na bako masyadong magayunin pero mahamutuan. Tita Pollyanna. Kilala na rin ngayon sa pangalang Jusa ng Kahibangan. Saglit lang ha, parang may kumukusot-kusot. Check ko muna. Ayan, wala na. Narinig nyo ba yun? Parang may kumukusot-kusot? Abi, Auntie Sherry Khan, agusto kita! Pero ayaw mo sa akin. Aray! Aray mo!
1: Aray ko!
0: Pakak! Ayan, may parang may kumukusot-kusot na naman. Kuya Danny, where are you? Kuya Danny, SOS. Sa kod alas 9 ng pukita magkakairibanan. Of course, forever punyatong kaibanan, di po is said the Tita Pollyanna Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. Batata in different flavors. Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple. Mango, Peach, and Lychee. Batata. Dazzling Whip Soap. Snowtime Ice Pops. Delis Condensed and Evaporated Milk. Drinko Float. Golden Town Sardines. Meron tayong Original Golden Sardines with Chili. And of course, Golden Town Sardines with Extra Chili. Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and Kiyande. Kasama na rin po dyan ang Sweet Station Mellows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre sa lahat po naman ng mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 21 years na. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. At syempre para sa tuyang mga katindugo na mga magagayon in the City of True Love, kayo po niya rokan oras para mamantini lang sa tuyang mga sadire sa pagkakaiguanin pigapod niya tong me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, foot spa 150, money petty 50, as in duma namang kita mapahands pa, glute drip, glute 4 push, slimming excellies, meso lipo, as in kanakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa, maukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City, sampang sanaka naman do Copy Hospital. Open every day, starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spot Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya to si Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spot!
2: Tita Poyana Show. Poyana Show.
0: Nasaan siya? Bakit hindi siya napapagkita na? Bakit hindi na nasisilayan ang kanyang kakisigan? Kakisigan? Yes, hinahanap po ngayon ng mga netizens at ng mga dabberkans. Si Bembi. Bembi ha? Bakit daw hindi nila napagkikita na? Ano ba nangyari? Umalis na ba siya? Ayaw na ba niya? Bakit wala siya sa Itbulaga? As often as everybody wants to see him there. What is the problem? Well, ngayon po naman ay dapat himay-himayin natin ang mga kadahilanan. Unang-una, hindi naman sinabing magiging regular host siya. Malinaw na sinabi ng mga Dabberkans na si Bembi Yap ay isang guest host. Kung sinong absent, siya ang pupuno. Ganun lang pala kasimple yun. At syempre, tinry out din naman nila yung kanilang tinatawag na pagbibuild up na naman ng love team between Rizome Dizon and Bembi Yap. So, hindi pa talaga regular na masasabi natin o di kaya nagkakontrata na etong si Bembi Yap. Dahil unang-una, hindi niya priority ngayon ang pagiging isang host, kundi priority pa rin niya ang pagiging anak ni Chris Aquino. Na alam naman nating may pinagdadaan ng medical na mga problema. Kung kaya naman, kahit nga yata noong anniversary ay hindi siya naka-attend. Naka-attend ba? Dahil nga naman kailangan ng panibagong treatment si Chris Aquino. So, sana naman maliwanag na yan. At huwag niyo masyadong mamiss si Bembi Yap. Diba? Darating at darating na ang panahon na pagsawaan niyo rin yan. Kasi talaga grabe, ha? Parang nasusunog ang online world. Dali na hanap nila, where is Bembi? Where is Bembi? We want to see Bembi. Ganon? Well, Bembi Yap is kind of busy as the son of Chris Aquino. So I guess that ends all speculations regarding his presence in the daily noontime show, Itbulaga. Malinaw na yun, ha?
1: Showbiz.
0: Ayoko na. Ayoko nang ichika yan. Nadadangog man po kita sa satuyang live audio stream sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Yung mga daipa naka-follow, mag-follow na tabi ka mo. And of course, nadadangog po kita sa One Radio Tabaco and One Radio Diet. Ang ating hotline ay 0961-447-3923. Just for anything, you know, shout outs or anything you want to talk about, I'm just going to be very ready for you. Wow, oh, today is a Thursday, so maliwanag, araw ngayon ng mga uhaw. At nagpapaalala sa atin na dapat tayong uminom ng tubig 8 to 10 glasses of water a day. Alam nyo, marami pa ng mga taong nakakaligtaan nila yan. Eh ngayon pa naman na maalingahuton, na maalinsangan, na mga alang-alang, mga alang-alang, hindi ko sure yun ah. Napaka-humid po ng ating panahon, kaya kailangan nating uminom ng Big 2. Araw din ngayon ng mga iyakin. Yes. Bakit daw? Eh kasi nga, huwebes. Huy! Huwag naman kayo eh. And of course, it's gonna be weekend again. Kaya paulit-ulit nating pinapaalalahanan, buhayin nyo na inyong mga family chats para magkaroon kayo ng magandang mga plano for the long weekend that's coming in. Oh yeah. The Dita Poliana Show on your Bass Cafe Radio every night. One Radio Tobacco, OneRadio.net with your 17 after 6 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para wala, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Pataga!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Pataga!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Pataga!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing!
5: Pataga!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Pataga!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Handa ang pampamilya, birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
9: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, at tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent.

0: Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang best juice. During break time upang kumain, best juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng best juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
3: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
4: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
5: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
6: The Tita Puliana Show!
7: The Tita Puliana Show!
8: Aye! In love na naman siya. Gusto ko talaga yun. Yung mga friends mo, bibiruin mo. Aye! In love na naman siya. Maganda yan ha. Kailangan talaga in love tayo palagi. Pa-cute. Anyway, ang oras po natin ngayon. Ganap ng 6:38. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Tabaco and One Radio Daet. E dyan sa inyo ng oras na. Oras na siguro para mag-asikaso. Para naman magtiklop na tayo ng isang maghapon ng pagpupunyagi na nakangiti. Huwag na kasi mangot, ha? Ayoko ng ganoy. Ang ating text line 0961447-3923. Inulit ko po, 0961447-3923. Meron tayong natanggap na isang text message mula sa isang itatago na lang daw natin sa pangalang Cyrus. Pangalan ng kanyang crush nung siya ay 15 years old.
9: Wow! Ganon!
8: Ayan na naman ha, bumabalik na naman yan. Sino ba nagpapauso niya? Itatago ako sa pangalan ng... O, diba? Na pangalan ng aking teacher na masungit. Sabi ni Cyrus, Tita, parang hindi ko pa yata napakinggan na pinag-usapan mo dyan sa show mo ang tungkol sa crab mentality. Palagi ko kasing naririnig yan sa mga tita ko. Ano ba yung crab mentality? Wow. Talaga interesado ka ha? Kasi gusto mo yung ano, ginataang alimasag, ganon. Well, siguro in a capsule, pwede nating masabi na ang crab mentality, pwede mong sabihin, kung hindi ako masaya, dapat ikaw rin. Oh, crab mentality yon. Why do some people pull others down when they see them succeeding, diba? May nakikita kang isang kaibigan,

kabarangay, kapitbahay, kahit kamag-anak na umaangat sa buhay. Tapos kung ano-anong pinagsasabi mo. Diba? Isa ito kasi sa pinakamatinding realidad sa buhay. Minsan hindi na nga mga stranger nga, diba? Ang unang kukontra sa'yo. Yun na. Yung mga taong malalapit sa'yo. Yung mga taong kilalang kilala ka. At habang pilit mong inaakyat ang hagdan ng tagumpay, may ilan namang tila ang misyon sa buhay ay bumaba ka riyan! Hindi kami sanay na nauuna ka! Ganon talaga ang kanilang panawagan sa'yo. So ikaw naman kasi masipag, inaayos mo yung buhay mo, eh natural lang naaangat ka. Sila, ayaw nila nun. Gusto nilang pare-pareho lang kayo. Di ba? Eh ano nga ba talaga yung crab mentality na yon? Ang crab mentality ay isang popular lang. Popular na expression yan. Para ilarawan ang ugali ng mga taong naiinggit sa tagumpay ng iba. Minamaliit ang achievement ng kapwa. O di kaya naman naghahanap ng mali sa isang umaangat. Naninira. O naninira ng reputasyon. Mas gugustuhin din ng mga ito ang bumagsak ang iba kaysa maiwan sila. Siguro parang isipin natin na ganito yung mindset. Kung hindi ko kaya, sana hindi mo rin kayanin. Damay-damay na to. O di kaya, mas Pinoy, pakinggan. Sino siya? Sino siya? Diba? Kapag may bagong bahay, ay, mako, maririnig mo yung mga kumare dyan. Sabi niya, ay, utang lang naman siguro yan. Kapag may bagong sasakyan naman, sasabihin nila, eh tingnan nga natin kung hanggang kailan yan. Kapag napopromote naman, sasabihin nila, ako may backer yan. Kapag pumayat naman, sasabihin nila, ay may sakit yan. Diba? Talagang may comment sila sa lahat. Yan yung mga taong nakapaligid sa buhay mo. Sila yung mga CCTV na talaga namang ayaw kanilang umangat. Iba din naman yung mga ichichismis ka lang. Pero parang pareho na rin yun, diba? In some ways, parang may pagka magpipinsan lang yung mga yan. Bakit ba nanghihila pababa yung iba? Hindi naman siguro palaging dahil masama ang isang tao. Minsan naman siguro ang ugat niyan ay insecurity. Kapag nakikita mong nagtatagumpay ang ibang tao, maari nitong ipinapaalala lang sa'yo ang mga bagay na hindi mo pa nakakamit. Yung mga bagay na hindi mo pa nasimulan. Yung mga bagay na natatakot kang subukan o matagal mo nang ipinagpaliban. At imbis na sabihin, alam mo, inspired ako sa kanya, nagiging mayabang na may masyado. Diba? Ganon. Minsan, mas madaling punahin ang tagumpay ng iba kaysa harapin ang sariling frustration. Although sa aganang akin naman, parang medyo napansin ko nung loon, nag-comment yata itong si Leia Salonga. Parang sikat ngayon si Leia. Dati naman sikat yan. Nag-comment siya na, ay, matindi daw talaga ang crab mentality ng mga Pinoy. Sabi ko, hindi lang naman dito sa Pilipinas may ganyan. Kahit saan naman, di ba? Lalo-lalo na kung marami mga taong nasa palibot mo na wala namang ginagawa at hindi nagpupunyagi. Yun ang kanilang misyon. So isip ko, bakit mo pa sila papansinin? Diba? Maging okay ka lang sa kanila. Halimbawa, manghingi sila ng tulong sa'yo, o oh, pagbigyan mo, yung kaya mo lang. Pero hindi mo talaga dapat ipagmukha sa kanila kasi nagiging ikaw na rin sila. Pag pumatol ka dito sa mga taong may crab mentality,
eh parang nakikisali ka na rin sa kanilang gawain. Di ba? Wala lang silang pansin. Smile ka lang. Smile with confidence. Wow. At sabi mo, I did it my way. At saka yung sinasabing crab mentality, sabi nila, eh, alam mo yun, naghihilahan pababa. Parang mali yun. Kasi ang mga crab, talagang nag-aral ako. Pinag-aralan ko yan, ah. Ako personally, pinag-aralan ko yung mga crabs na yan. Nilagay ko sila sa isang basket. Napansin ko nga, nag-uunahan nga sila, gusto nga nilang lumabas. Diba? So, napansin ko rin na parang nagtutulungan sila. Diba? Hindi sila naghihilaan pababa, kundi nagpapapatong sila para madaanan sila pataas. So, nasaan na yung crab mentality na ginawang negatibo naman ang dating? Kaya naaliw lang ako sa ganun.

minsan din kasi dapat nating isaayos naman ang ating mga pananaw, di ba? Kaya kung sinasabi mong may crab mentality, ay nako, sa totoong buhay, hindi ganyan ang mindset ng mga crab mismo, ng mga alimasa. Utak talangka down, talangka, alimasag, alimango, sasuba. Tong, tong, tong, tong, pakitong, kitong. Hindi ba yun yung kanta? O hindi ganyan ang mindset ng mga totoong crab. Kaya, kung meron man tayong nararanasan na ganyan sa ating buhay ngayon, Cyrus, at sa iyong mga tita na palaging ganyan ang pinag-uusapan, sabihin mo lang sa kanila, hindi po ganyan ang mindset ng mga totoong crab. Nagtutulungan sila para maitaas at makatakas sila sa basket. Hindi yung naghihilahan silang pababa. Kasi napansin ko talaga, parang yung isa umangat, tapos pumatong pa yung isa, nadagdagan ng isa at ng isa pa hanggang nakaabot sila doon sa bukana ng basket. So nasaan ang paghihilaan pababa? Maya-maya kasi naman, no? Napakarami nilang mga galamay at mga paa, nakalabas na silang lahat. Oh, ano ba? Nasaan yung crab mentality doon? So, it could just be a myth, no? Isang ano lang. Kaya the best thing to do, kung halimbawa may mga ganyan, ay alam mo kasi may crab mentality, ay wala. Hindi totoo yung crab mentality na yan. Ang totoo, masama lang talaga ang kanilang ugali. Naiinggit sila, hindi sila nagpupursige, kaya ayun, nandun pa rin sila sa baba. At pag nakakita sila sa taas, ayaw nilang dinudungaw sila. Eh, hanggang doon na lang sila, di ba? Thank you so much, Cyrus, sa iyong pag-text. Na itinago lang daw sa pangalan ng kanyang crush nung siya'y bata. Ano ba? The Tita and Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 10 minutes before 7 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea. Dr. M's Amazing Tea. With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients. Dr. M's Amazing Tea. A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits. On Dr. M's Amazing Tea. Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
4: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Indugo na. Bicolandia.
1: The Tina Poyana Show!
2: Woo! Yeah. Hola! Para doon sa mga ka-tune-in pa lamang, ka-uwi pa lamang. Huwag nang magpahuli. At sana po naman ay naghahapunan na kayo dyan ngayon ng lechon. Yan ang ating favorite dinner dito po naman sa The Tita Poyana Show. Lechon. Kamusta na mga bagets dyan? Nag-naspo-naspo na ba? Nag-golly-golly na ba? At nakapajama na? Siyempre yung ating mga lolo at mga lola. Pakuya-kuya-kuy na lang. Ay, hindi na pala nagkukuya-kuy ang mga ano, senior citizens. Mga ano yan, mga middle age, no? Yung mga nagkukuyako. Wow, talaga. Dahil second hour.
3: Greetings! Shout out! Bulibong!
2: That's right, holding hands naman po tayo. O di kaya naman, mahigpit na yakap sa isa't isa habang tayo'y namamasyal. Tapos may pahalik-halik sa noo.
4: Ang sweet naman.
2: Dito po sa Shout Out Boulevard. Kumusta po kayo dyan sa Gahonon? Hindi mo naman binabanggit ang iyong pangalan pero I receive your text messages. Thank you so much for listening in. Diyan po naman sa Gahonon.net. O, hindi ko nga pala nabasa yung kanyang message one time, no? Good evening, Tita. I like the things we have to make bit-bit the moment we wake up in the morning. But sana include natin na bit-bitin ang ating love for of our life. Wow! Para masaya din, Tita. Tama po ba? Ay, super koreko-keko-keko-kia. Sana naman sa next time na pag-text mo ay ibigay mo naman ang iyong name para mabati kita properly. Properly! Of course! Good evening po, Tita Poliana, and sa lahat ng mga nag-aantabay sa programa mo digdi sa Suwa Malinaw Albay, of course, from Nena Palanas Bobbies. Hello, good evening, Romnick Belaos. At syempre, si Kuya Eusebio Castillo, binabati po naman niya ang Bermas, Barciliano, Castillo, Belo, and Banyares family of Panarayon, Bacacay, Albay. At ganoon na rin po sa ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City. God bless you too, Eusebio Castillo. Sending love, heart emoji from Christian Macenas. Hello, Christian. Good evening. Hi, Tita. Welcome. Thank you so much, Levi Binyas Fernandez. Kumusta na dyan sa Ilawod? Kumusta ang iyong 18 keres?
4: Keres?
2: Oh. At syempre, binabati po natin si Carlos Buenconsejo. Diyan po naman sa Purok Tres, Panal, Tabaco City. Always listening in. Thank you so much, Carlos Buenconsejo. At syempre, regards din dyan kay Kuya Loinks. Hello, Kuya Loinks. Good evening. Hi, Tita Polly. Maray na banggi po. Pabati ng happy listening. Sa kaibahan ko po si Abby, Amy, and Albert here in QC. Thank you po from Daisy Bernal Bonaobra. Hello again to you, Abby, Amy, and Albert. And of course, kay Tita Daisy Bernal Buena Obra. Hi, Tita Polly. Pa-shoutout po kay Betoy. Betoy Balana. Happy birthday today. Diyan po naman sa Purok Tres, San Lorenzo. From Tita Cherry Borja. Of course, kay Magdalena Convesido. Good evening. Ganon din po sa lahat dyan sa Fatima. Kay Jean Abrera Chan. Good evening po sa inyo dyan sa Fatima. Of course, mawawala ba si Kuya Cogs Diaz Canyon? At ang kanyang mga binabati ay ang kanyang mga inaanak. Kaya ready na kayo, ha? Malapit ng Pasko. Hello kay Mems Volante, Walter Volante, Christian Carillo, Barry Bauza, Book Chavez, Christopher Atondo, and happy birthday to John Paul Seya. You're very much welcome, Kuya Cogs Diaz Canyon. At belated happy birthday nga pala sa Mr. ni Tita Sardi Barha. Nakalimutan ko lang yung name kasi hindi ko pa nabasa na wala dun sa mga messages, Tita Sardi. But happy belated happy birthday sa iyong husband. Last Monday siya nag-birthday. Of course, dyan po naman sa Kinale, Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. Good evening sa iyo, Amiga. Kumusta ka na? Magayunon ka pa? Ay, sure naman siguro. At syempre, may mas magayon sa imo, Amiga. Si Mami Upeng Vergara. Good evening, Mami. At ganun din po naman kay Tita Nora, Tita Ow, at Tita Jealousy. At sa lahat ng mga bagets at mga bugoy dyan sa Vergara family. Siyempre, binabati natin si Kuya Mario Francisco na Burubanggi nagdadangog. Natataon na siya mag-Bicol ngunyan. Wow. Siyempre, kay Maria Normita Contreras. Miss Columbia, 1942. Biyang napaigtad na naman si Mami Normita. Maria Normita Contreras. Miss Columbia, 1918. Hoy, ang tagal na noon. Tita Poliana. Miss Brazil, 1922. Parulu yun. Of course, kay Ate V. Bongala, Miss Tiwi, 1962. Medyo puro bagets-bagets pa si Tita, si Ate V. Of course, advance happy birthday kay Tita Tess Kalisin. Magbi-birthday na siya sa Sunday. Ewan ko sinong kasabay niyang mag-birthday. Sa August 30, merong magbi-birthday si Tita Tess Kalisin. At syempre, kumusta na rin sa kanyang apo na si Ariella. And of course, si Kuya Rudy Kalisin and the Rios Boys. Sino nga kaya yung nagbi-birthday sa Sunday? Hindi ko talaga siya matake. Hindi ko siya kilala. At ang alam ko, matanda na siya. Secret! Kung sino yun? Pwede po kayo mag-text para sa inyong mga shoutouts. This is 0961-447-3923. O di kayo naman, mag-comment po kayo mismo sa ating live stream, audio live stream po sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. At nakalink din po tayo sa 99.7 One Radio Diet Facebook page. And thank you so much sa mga Facebook groups na nagsishare ng ating show. Sa Diet Public Market, ganun din po naman sa Tabaco City of True Love Facebook group. Maraming salamat po. Ay, hello pala kay Kuya Dandan Al. Hello, Tita Polly. Pa-shoutout po sa mga Alcantara's family dyan sa Isla San Jacinto na sina Manoy Bondo, Manoy Diding, Ligoy, Polongo, si Bimboy Alcantara nga nagtitinda sa Baclaran. Ayan. Thank you so much po sa inyong pakikinig. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 16 after 7 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon

0: parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo? Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
1: Radio. You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na, Bicolandia.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black.
10: Also available.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
13: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
14: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
15: Kilabot ng mga dalaga
14: dahil sa ERA.
16: At sinong kulabot?
17: Fresh, hindi ako.
18: Makidistro.
19: Firmang walat.
20: At parang batang-bata
21: dahil sa ERA.
22: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
23: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
24: Ako si Salvador.
25: Sa gabi ay
26: si Salvi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
27: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
28: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
29: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
30: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
31: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?

0: Ay, ay, ay. 7:36 na. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. On a Thursday night, ano, ilang baso nang nainom ninyo, ha? Siguro sa mga oras na ito, dapat nakawalo na kayo. Kasi masyadong maalinsangan pa rin, no? Kailangan pa rin nating uminom at i-liquify ang ating mga sarili. Liquify? Eto na naman, nag-chat na naman sa akin yung aking mga ex dyan sa Pag-asa. Spell Pag-asa. Para po ito ngayong gabi, no? Sa Tabaco City at sa Albay, ang sabi ng mga ex ko dyan sa Pag-asa, maulap hanggang may pagkidlat, pagkulog at pagulan. Mas mataas ang posibilidad ng thunderstorm ngayong gabi bago unti-unting maging maulap at tinatayang nasa 24 to 28 degrees Celsius ang temperatura. Sa Camarines Sur, maulap na may posibilidad na mga pagulan at pagkidlat, pagkulog, lalo na sa ilang bahagi ng lalawigan. So medyo parang pare-pareho lang dito. Tingnan natin sa Camarines Norte. Maulap ngayong gabi, ngunit may posibilidad rin ng isolated thunderstorms at bigla ang pagulan. O yan, pareho. Tinatayang nasa 26 to 28 degrees Celsius. Halos pareho din. Maringahuton. Sa Catanduanes naman, maulap hanggang maulan. Ganon din. So dapat para pinag-isa ko na lang. Pinag-isa na lang. Kasi alam niyo ba, ha, sa Sorsogon, aba eh, ganon din. May posibilidad ng pagulan at pagkidlat. At pagkulog, particular sa ilang lugar ngayong gabi. Although sa Catanduanes, meron daw mga bigla ang buhos ng ulan dahil sa pagiging exposed ng lalawigan sa weather systems mula sa Pacific. So masyado silang ano doon, naapektuhan sila. Kung anong meron sa Pacific, meron din sila. Ganon. Sa Masbati naman, hanggang bahagyang maulan na may posibilidad ng isolated thunderstorms sa ilang bahagi. So asahan natin na maging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. May ilang lugar na maaring hindi umulan, ngunit posible ang bigla ang malakas na buhos, pagkulog at pagkidlat. Ang opisyal na regional forecast ay tumutukoy rin sa partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms sa southern Luzon. As usual, kailangan nating paalalahanin ng lahat. Mag-ingat sa pagkidlat, bigla ang pagbaha at mababa o sa mga mabababang lugar. At syempre, doon sa mga nagmamaneho, slippery when wet. Slippery. Slippery. Slippery. Oh, nalito na ako. Char. Always remember, it's slippery when it's wet. Kaya you make ingat-ingat when you make driving, huh? Don't make pedales dollars. If you're alanganin, you should make preno-preno. Gone on. So, entonces, sa Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Sorsogon at Masbate, maulap na kalangitan. Kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Kaya minsan, no, pag medyo yung mga pakalat-kalat lang na ulan, eh mas lalong nagiging mainit. Di ba? Parang gugustuhin na lang natin ng breezy lang. Breezy! Kasi pag bigla, nako, lalo na yung mga bubong na super init sa maghapon, lalong iinit. Kaya dapat tayo cool lang. Cool! kailangan kulang po tayo. At kumain tayo ng mga magagaan lang na pagkain tulad halimbawa ng mga insalada, mga fruits. Huwag masyado tayong kumain ng mga pakarne-karne dyan, lalo na pag maitong panahon.
1: The Tita Poyana Show!
0: Ito ha, my heart goes out to people with anxiety. Lalong-lalo na na nabalitaan ko lang kanina, ang dami ko palang mga friends sa showbiz na dumadaan sila sa anxiety. Hindi ko na lang babanggitin ang kanyang mga pangalan. Mga sikat na direktor dumadaan sa anxiety. At mga hairdressers, mga glam teams. Sabi ko, bakit? Kaya naman, sabi ko sa kanila, cool lang. Dapat medyo ayusin na lang natin ang ating mga sarili, no? Palagi na lang nating isipin na may nagmamahal sa atin. At dapat huwag tayong masyadong nagmamadali sa ating mga plano sa buhay. And dahil nga nung isang or last week yata, naalala ko yung meron tayong mga tips para sa mga nagkakaroon ng anxiety. Yung inhale, exhale, napakasimple po niyan. Pero nakakatulong din. Tsaka yung grounding exercises. Yung parang ipaalala mo sa iyong sarili na mas mahalaga ang ngayon kesa mga bagay na hindi ka naman sure na nasa isip mo lang. Dapat mas maging grounded ka. Kumbaga eh, kumapit ka sa dingding. Kumapit ka sa pader kung nasaan ka ngayon. At hindi dun sa mga bagay-bagay na naglalaro sa iyong isipan. Yan po ang, although siguro no mga 30s ako or mga 20s, nagkaroon din ako ng mga experience na gano'n. Mga panic attacks. Yan, nagsisimula dyan sa mga panic attacks eh. Tapos pag pinabayaan mo, nagiging anxiety attacks. Kaya nako, ang hirap niyan. Kung kakayanin, takbo agad sa psychiatrist, no, para matulungan tayo. Although yung iba naman, pag medyo aware sila na anxiety na nangyayari sa kanila, yun na nga, nag-grounding exercises sila. Yung, oh, nandito lang ako, magbibilang ako ng isa, magbibilang ako ng dalawa, tatlo, apat, lima, na nandito lang ako at hindi totoo itong mga dumadaan sa akin na mga naiisip ko. Kaya my heart goes out to people with anxiety, and if you have friends who are experiencing anxiety, always be there for them. Inspire them that they can move on and recover. Yan. Thank you so much sa mga friends natin na palaging ipinapaalala sa atin yan. The Tita Poyana Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita, of course!

0: 的低等不雅的声。
1: That's right.Welcome to the last hour concert in program on the Tita Poyana show on a Thursday.
2: I'm so how, 朱北。
1: 好，dapat hindi kayo abutin sa ganyang punto, no? Na nauuhaw kayo.Kasi dapat palagi tayong umiinom ng tubig. Ito ay paalala ng paalala dahil napakarami pa ng mga tao na minsan ay nakakaligtaan nila ang pag-drinking ng watering. Ganon. Alas 8 na naman at bispiras na ng Biyernes. Araw-araw naman kasi bispiras ng susunod na araw, di ba? Kaya lang nagiging ano yan, nagiging talamak yung sinasabi nating bispiras. Kung halimbawa, fiesta, bispiras ng Pasko, bispiras ng Undas. Pero araw-araw, bispiras naman po ng susunod na araw. Diba? Halimbawa, bispiras ng birthday mo. O sa'yo yan. Bispiras mo yan. Hindi amin. At syempre, nasa ano lang yan, no? Nasa mindset at mentality. Ganon. Palagi natin naririnig yan, no? Lalo na ngayon sa social media. At sa mga contents, no? Ng mga creators.
2: Mindset. Mentality. Anong pagkakaiba ng mindset sa mentality?
1: Ganon talaga magsalita, di ba?
2: Dapat alam nyo. Kasi kung hindi nyo alam, malilito kayo. Yung iba, alam nila, pero ayaw nilang unawain. Kaya nagkalito-lito sila sa mindset at sa mentality.
1: Walang mindset naman kasi parang yan yung paraan ng pag-iisip o pananaw. Tama ba? Ito yung tinatawag nating mental attitude o mga perspective natin, pananaw natin tungkol sa isang bagay. Halimbawa kaya, teka, ano bang halimbawa dyan? Pwede siguro sabihin mong, hindi ako magaling ngayon, pero kaya kong matuto. Ayan, mindset yan. Hindi ako magaling ngayon, pero matututo rin ako. Oh, mindset. At saka yun nga ang tinatawag natin sigurong growth mindset. Naniniwala kang pwede kang mag-improve sa life mo. And that is very good and positive.
2: Eh, ano naman ang mentality?
1: Uy! Sobra naman yun.
2: Hindi nga, gusto ko mayaman.
1: Hindi ko rin alam. Actually, yan yata yung nakasanayang paraan, halimbawa ng pag-iisip o yung mental pattern na kung tawagin. Mas malawak ito at kadalasang tumutukoy na rin yata ito sa nakaugalian nating attitude. Mga beliefs o mga paniniwala o approach o paraan ng isang tao o ng isang grupo. For example,
3: basta may problema, sisihin agad natin ang iba.
1: Mentality yan. Yan ay isang mentality, isang nakasanayang pattern ng pag-iisip. O, pag may problema, ay nako, hanap tayo ng masisisi. Ganon. That's mentality. Siguro sa simple namang pagkakaiba nito, halimbawa, i-distinct natin silang dalawa, no? Yung mindset, eh, pwede mong sabihin, paano ko tinitingnan ang bagay na ito? Ano siya sa akin? Ganon yon. Ang mentality naman, ganito talaga ako o ganito talaga kami mag-isip. Yun ang mentality. Kung paano tayo mag-isip. O di ba napakadali lang? O gawa na ng content. Pag sinabing mindset, ito yung mahirap ito pero pagkakataon din para matuto ako ng bagong skill. Ang mentality naman, ganyan talaga ang buhay. Wala naman akong magagawa. Diba? Medyo magkaiba sila, pero may pagkakapareho din. Ang mindset, yan yung tinutumbok mo. Yung mentality, yung nagpapalusot ka. Ganon. Kaya palakpakan natin ang mga taong matindi ang mindset at ang mga tao namang may mentality, sana'y gumaling sila. O di kaya lumayas na sila sa ganyang sitwasyon ng kanyang pag-iisip. Dahil ang mentality, anti-progressive din, divine. Lang, naisip ko lang bigla yung, kasi parang ko nakikita, mindset, mentality. O ayan, medyo napag-usapan na natin. Oh, happy birthday, belated nga pala kay Ed Barha. Diyan po naman yan sa Upper Bonga, Bakake, Albay. Kaya Diyos maray nabanggi sa imo, Kuya Ed Barha. Belated happy birthday. At yan po naman ay mula sa iyong buong family. Ayan. The Barha family dyan sa Upper Bonga. Pasensya na ha, Tita Sardi. Hindi ko akad nakita yung inyong pagbati nung Monday. Sa sobrang dami ko na talagang kailangan hagilapin dahil napakarami pong link ng ating Tita Pollyanna Show. Pasensya na po. At sana naman nag-enjoy si Kuya Ed sa kanyang birthday. Sayang. Sana naka-cake ako at saka pansit. Ganon! Already na matulog ang mga bagets, nakapag-toothbrush na ha. Always remember children, mag-toothbrush bago matulog. Para kung managinip kayo, yung kausap nyo sa panaginip nyo, hindi magsasabing, ay, bad breath. Diba? Sasabihin yung makakausap nyo sa panaginip nyo, ay, fresh breath niya. Nag-toothbrush siya. Oh, diba? O si kuya, nako kuya, kahit nagnaspo-naspo ka, lagyan mo naman ng kalamansi yung kilikili mo. Baka meron kang makasakay dyan sa yung panaginip na nakakapit ka sa istribo. Sabi niya, ay, ano ba yan? Ay, kanyoy. Kalamansi talaga, or pwede namang tawas. O si ate naman, mag-cologne ka ate. Lahat talaga may advice. Ano? At si Lola naman, Lola, sa panaginip mo, huwag kang masyadong ano ha, nagtatalak. Tsaka baka masyado kang friendly sa panaginip mo. Pinoproblema ko talaga yung makakasalumuhan nyo sa panaginip nyo, ano ha. Oh, diba? Practical lang. Practical. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita Pollyanna. At 8 minutes after 8 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Murana, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without

0: sa mga sensitive skin.
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
2: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
3: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
4: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
5: The Tita Poliana Show!
6: Yeah! Oh, yeah! 8:29 na pang oras. At Huwebes pa rin. Kumusta na yung mga iyakin? Huwebes kasi nga. Pinipilit ko talaga yon, pero walang bumibili. Ano? Hindi nila masakyan. Sabi ko araw ngayon ng mga iyakin. Bakit? Kasi nga, Huwebes. Anong connect? Bakit? Kasalanan ko ba na hindi nyo masakyan yung joke? Kanon? Hello po kay Emma Clarete. God bless you too always. At happy birthday kay Normita Contreras. Sabi niya, happy birthday. Happy birthday sa iyo, Maria Normita Contreras, Miss Colombia 1952. Nasaan na yung aking angel na tumatawa? Advance happy birthday din kay Nena Palanas Bobbies. Yan, sabi niya, good health. Dami pala magbi-birthday ngayon, ano? Si Normita Contreras at si Nena Palanas Bobbies. Ha? Bakit bigla kami ang may birthday? Matagal pa po ang birthday ko sa Sunday pa, kaya huwag niyo akong batiin. Ganon. Nagmamaldita, oh. Bakit ba palaging pinopromote yung birthday ko? Tatlong araw bago birthday ko. Bakit ganon? Nagpo-promote talaga ako. Tapos may mga nanghingi sa akin ng barcode. A barcode? Ano ba yung tawag doon? Yung code. Tungtunga raw ako. Forever po niya itong kaibanan sa The Tita Poliana Show. Ang Snowfresh products. Siyempre kasama natin ang... Parang may what's happening, Char? Forever punyadong kaibanan ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snowfresh products, Rejuvian products, Luya.

0: FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. One Radio 99.7 News FM.net.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Daet.
6: Tindugo na.
7: One Radio 99.7 News FM Daet.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.

0: 99.7 News FM. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. One Radio, 99.7 News FM.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The Province,
3: Camarines Norte,
2: The Station,
3: One Radio,
2: The Frequency,
3: 99.7.
2: Ito ang One Radio, 99.7 Diet.
3: Magkaisa para sa tamang balita,
2: impormasyon,
3: alinwan,
2: at mga musikang paborito.
3: Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet.
2: Kaisa ng Camnortenos,
3: One Radio.
2: One Radio.
4: Tindugo na.
5: Signal detected. Program activated.
6: Ito ang programang Masayang Morning dito sa One Radio 99.7 Diet. Gawing masaya ang gising every morning kasama si Lucky Lakwatsera. Itutok na yan tuwing umaga sa One Radio 99.7 Diet kaysa ng Camnortenos. One Radio, tindugo na.

Wow! Good morning, good morning, good morning, good morning! Anong good morning? Anong good sa morning? Ay, basta good ang morning! Good morning sa buong Camarines Norte! Particular na ho dito sa sentro ng Daet, Camarines Norte, and sa lahat ng naabot ng ating signal sa buong Pilipinas. Masyado namang assuming si girl. Alright, makakarating tayo ng buong Pilipinas kapag tayo ay naka-live. Diba? Pwedeng sa ibang bansa pa nga, may mga nanonood from other countries. O, oh, diba? Sino ka dyan? Anyway, good morning ho sa lahat ng team bahay natin, sa lahat ng nakikinig. Sa lahat ng nakikinig habang nagtutulog-tulugan. Ay, naka. Naghihintay pa na paluin ni nanay bago bumangon. Ayon sa mga nanay-tatay natin na maagang nag-aasikaso para sa kanilang pamilya. Maagang nagluluto, maagang nag-gagayak. Sa mga estudyante, oy, biyernes na. Last na pasok na ito. Tapos sa Monday, holiday, saan ka pa? Dami na namang mga estudyante natin ang excited. Ma-excited din pumasok ngayon kasi sa Monday is holiday, walang pasok. Oh. Mahaba-haba ang bakasyon. Oras na natin, it's 6:04 in the morning. At syempre, oras hunin ay inhitid sa atin ng Bass Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa. And syempre, welcome po sa ating programang Masayang Morning with yours truly, Lucky Lakwachera. Na mamaya-maya ay maglalaskwatch na naman. Samahan niyo ba ako? At naman magkasama tayo alas sa isang alasyatin ng umaga. And of course, may mga nais kayong batiin, ipa-shoutout, or may mga nais kayong i-request na songs, o may nais kayong sabihin sa akin. Hala, i-message nyo kami sa aming Facebook page, ang One Radio 99.7 Diet. Pwede din po sa aking number ang 0945-374-9469. Again, 0945-374-9469. Hindi kami sa sariling number. Pero mahina talaga ako sa memorization. Ilang buwan bago ko makabisado yung number ko, ah. Kaya minsan na yung nagpapalit ng number. Minsan kakalagay ko pa lang sa isang bagay, nakalimutan ko na siya. Maliban lang sa pera, hindi ko yung makakalimutan. Kahit piso pa yan. Alright, magkatindugon. Tuloy-tuloy tayo sa ating tugtugan. Is on Calm Down by Rama and Selena Gomez. Dito lang po yan, syempre, sa 99.71 Radio Diet.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.
0: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
7: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
15: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa.
16: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
17: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna! Para sa Ligtas, Tigtas, Bicol.
18: One Radio.
19: You're listening to One Radio.
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

Ayun, meron pa dito 24-hour public weather forecast. Issued kaninang alas 4 ng umaga, August 28, 2026. Synopsis, 3 a.m. today, the low pressure area LPA was estimated based on all available data at 720 km east at Itbayat, Batanes. 21.9 degrees north and 128.7 degrees east, southwest monsoon affecting Luzon and Visayas. Okay, mararanasan natin panakanakang pag-ulan, pagkulog, pagkilat. May sama pala ng paraginip ko kagabi. Naalala ko lang ngayon. No? Ah, sige, huwag ko nang ikwento sa inyo. Medyo OA. Baka sabihin nyo, apaka-OA ni DJ Lucky Lacuachema. About is sa mga ano, sa mga aliens. Uy! Really nga? Totoo nga? Ngayon ko lang naalala. Alright, ang topic natin for today, ano nga ba? Tanong lang po sa atin. Dahil curious din tayo kapag umaga, paano natin mag-iwasan ang mga negatibong bagay? Or hindi lang pag umaga, kahit buong araw, kung may maiiwasan kang negatibo, paano mo gagawin? Eto, ang sabi dito, DJ Lucky Lacuachera, kung pwede mong iwasan ang isang bagay na makakasira ng araw mo, ano yon at paano mo ito iiwasan? Ako, hindi kasi ako umiiwas. Palaban tayo eh. Hindi tayo pala iwas sa mga ano, sa mga away. Huy! Eme lang. Sige, sagutin natin yan mamaya galing sa ating mga netizens. Alright. Pero for now, balik muna tayo sa tugtugan. Here's ang Biglang Liko by Ron Henley Fit Pau Chavez. Dito lamang po yan sa 99.71 Radio News Album Diet. Tindugan na.

0: 99.7 News FM. Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1.

0: One Radio 99.7 Diet. Ito na, sagutin na natin ang katanungan kanina. Sabi kong pwede mong iwasan, DJ Sugar Lily, ang isang bagay na makakasira sa araw mo. Sino? Joke lang. Ano yun at paano mo ito iiwasan? Paano mo maiiwasan ang makakapagpasama ng timpla ng araw mo, no? Lalo na pagising mo, katabi mo lang. Joke lang. Sa mga asawa natin, sa mga asawa nyo eh. Wala ka palang asawa si DJ. Lagi lang. Sa mga asawa ninyo eh, maging mabait naman tayo. Diba? Paano mo maiiwasan yun? Ay, maiiwasan mo yun sa way ng pag-react mo. Dapat wag ka muna mag-react ng ano. Kahit galit na galit ka. Nag-away kayo kagabi bago matulog. Tapos pagising mo, siya yung nakita mo. Ay, parang from pahinga to pagodaga, diba? Si ate ko, grabe yung tawa. Oh. Talaga, nag-away kayo kagabi. Chismosa. Ang mga sagot ng ating netizen, sabi ni Alan, sabi niya, traffic po, DJ Lucky Lawachera. Alis ako ng mas maaga para hindi ako ma-stress. O, oh, diba? May solusyon. May solusyon si Alan. O, palakpakan natin si Alan. Ay, taxi Joren, sabi niya. Hi, Jorens from Vincent's Camarines Norte. Good morning, Jorens! Sabi niya, may asawa yarn. Wala nga. Ano ba? Ito naman from Kuya Neil. Sabi dito, toxic people. Hindi ko na lang sila pinapansin para hindi masira ang mood ko. Diba? May mga paraan para maiwasan natin ang stress, ang hindi magandang emosyon sa buong araw. Pero meron talagang mga times na talagang agitated tayo, hindi natin maiiwasan yung mga ganyang bagay. Pero that's okay. That's part of life. Tao lang tayo, mga ganun ba? Tao lang tayo at nagiging dragon minsan.
1: Ito naman sabi dito, mga problema, DJ Lucky Lawachera, kaso hindi naman ako pwedeng mag-live sa buhay.
0: Pwede ka namang mag-live. Ano ka ba? Wala namang pumipigil sa'yo. Ang tanong, saan ka mag-vacation? Sa langit o kay Satan? Yan lang ang matinding tanong dyan. Dito ka na lang sa lupa. Mas maganda dito. Kahit may stress ka, at least humihinga ka. At nagagawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin at hindi mo nagagawa minsan. Oh, diba? May stress ka pero masaya ka naman minsan. Minsan lang. Pangasar eh, no? Ito pa sabi dito, bad news po sa umaga. Kaya hindi mo na ako nagso-social media pagkagising ay. This is very recommended po. Kasi ako dati, ganyan din ako. Pagkagising ko, hanap ko agad yung phone ko. Hanap ko agad kung anong mga scroll agad sa Facebook. Yung mga ganon. Tingin ng messages ng kung sino-sino. Tingin ng mga kung ano-anong reklamo sa buhay ng ibang tao. Ay, nako. Ay, talaga namang umaga pa lang, pagkagising mo pa lang, stress na agad yung pinifilin mo sa inyong katawan, sa iyong isip. Ay, Diyos ko. Kaya iniwasan ko maghawak muna ng phone pagkagising. Pagkagising ko, check ng oras. Kung hawak ng phone, mag-check ng oras. Mag-check ng alarm. Magpapatay ng alarm. Minsan madalas naunahan ko yung alarm ko. Minsan naman hindi ko naririnig. At sobrang pagkatulog, pagkahimbing ng tulog. Oh, ganon. Huwag munang mag-phone kasi pag nag-scroll ka dyan sa social media, talagang makikita mo yung iba't ibang problema ng mundo. Iba't ibang suliranin ng bansa, suliranin ng mga tao, at mga kung ano-ano pang negative energy, negative na mababasa mo dyan sa social media. Maliban na lang kung may mga importanteng bagay, siguro nung kung mga importante, tatawag yan. Tatawag yan sa'yo or kung ano pa man. Kung may mga importante kang bagay na kailangan makita, pwede mo siyang i-search na lang, pero huwag ka munang mag-scroll, huwag ka munang mag- pero bahala kayo, buhay niyo yan. O buhay niyo naman yan. Oh, ganun lang gawin natin para maiwasan natin yung stress sa umaga. Lalo na pag nag-stress kayo sa inyong mga social medias kapag kayo ay nag-scroll, tumitingin-tingin lang. Gusto mo lang naman tumingin pero na-stress ka. Diba? Imbis na malibang ka, ayan, na-stress ka sa problema ng mundo. Diba? Lalo na yung nangyayari sa Nepal. Pray for Nepal. Grabe yung baha. As in, over the tower, yung over the buildings, yung taas ng baha na sobrang daming namatay na tao and mga nawawala. Oh, mga foreigners pa yung naitalang nawawala kahapon, karamihan sa Nepal. Pray for Nepal. Nagkaroon daw kasi ng lindol doon. Tapos yun ang kasunod, nagbaha ng grabe, rumagasa yung napakadaming tubig na lagpas talaga ng building yung naalala ko tuloy yung sa Japan. Japan 2012 ba yun? 2011. Yung tsunami in Japan. Mga ganun. Parang ganun. Ay, ito pa sabi dito. Gastos, DJ Lucky La Cochera. Iiwasan kong mag-check out sa Shopee kahit na naka-sale. Nasubukan nyo na ba? Oo, tama yan. Magdipid-dipid. Pero para mo naman yan. Bahala ka dyan. Wala naman ako karapatang mag-comment. Kasi sinabi mong iwasan mong gumasto. Sige na, go. Ito po sabi dito. Sabi ni Anne, sabi niya, pakikipagtalo kapag may gustong makipag-away sa akin. Sasabihin ko, mamaya na, breakfast muna. Idinala lang sa ano, no? Idinala lang sa... sa pa-joke. Pero, gigil na yun. Gigil na yun si ate girl.

0: Ayan.
1: Alright, mga kadungdungon, oras na natin, it's 6:49 in the morning. At ang oras na ay initid sa atin, Basket Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa!
2: Sumayaw ng cha-cha, ngayon pag-evening.
1: And ang Basket Green po ay formulated with extract of radalingatong, ampule extract, and syempre meron tong L-carnitine. At siya ay pinatamis ng natural sweetener na stevia. Kaya healthy-healthy ka na, sexy-sexy ka pa. Narinig ko na yung tutututut. Sa labas, yung titinan ng puto kuchinta. Kuchinta. And speaking of, ay, perfect yun sa Best Cafe Green, no? Ang puto ko chinta. Kaya huwag mong inaano yan. Charis. At sa mga kapi dyan, ito ang mga list ng stores kung saan pwede tayo makabili ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. And meron po dyan sa Daet Camarines Norte. Dito po sa Daet, meron dyan sa Nobu Supermarket, sa Bumbasa Supermarket, sa Sanitary Supermarket, sa Y&S Grocery, sa KGM2, sa KGM1, sa Jama Glen Supermarket, sa HP Main Supermarket, sa HP Lang'an Supermarket, sa JMA Express Mini Mart, at sa Pharmacy de Peña Prancha, dyan po sa Camambugan, sa Arenas Manal Pharmacy, sa Doctor's Pharmacy. So, sa Panginiban Camarines Norte, meron sa Amsel Enterprises, sa Sed Sari Sari Store, sa Amo Store, at sa Rosales Store. Sa Paracali Camarines Norte naman, meron sa Miguel's Mini Mart at sa CM Sari Sari Store. Sa Labo Camarines Norte, meron sa Torsori Pharmacy at sa CVM Supermart. Sa Talisay, sa Ana and Marie, sa RS Mini Mart at sa TGP. Sa Mercedes Camarines North naman, meron ho sa Geraldine Pharmacy, sa TGP, at sa Margil Pharmacy. Sa Basud, sa MJ Chicken Store, at sa May Minimart. Sa Sipoco, at sa Tom Alloy Supermart, at sa Vincent's Camarines North, meron ho sa St. Magdalene Pharmacy. Ito pa mga nadagdag sa All Doctors Genetics Pharmacy, sa Daet, sa Basud, at sa Labo. Sa International Chinese Drug Store, sa Daet, sa KGM, sa CGM, at sa NGM Pharmacy, sa Daet, at sa Labo. Sa Butika Santa Rosario Pharmacy, sa Labo. Sa CFB Supermart, sa Labo. At sa St. Magdalene Pharmacy, dito po sa Daet, Camarines Norte. Ay, mali. Ayan, madiin lamang natin sa Mr. and Mrs. Agnar and Juan, a thousand hardware dyan po sa San Lorenzo Ruiz. Paborito talaga natin tong laugh. Kasi dapat nga talaga, laugh lang tayo ng laugh. Huwag lang tayo mapagkamalang baliw. Alright, mga katindugon, it's time na naman para magpaalam. Siyempre, abangan nyo ulit ako sa Monday, 6 to 7 a.m. sa ating programang Masayang Morning with, siyempre, yours truly, Lucky Lakwachera. Thank you so much po sa inyong pakikinig, pangantabay, and pagkikipagtawanan sa ating programa. Siyempre, abangan nyo ang masusunod po programa hanggang sa namin ng gabi dito po sa One Radio 99.7 Diet. Thank you so much, mga katindugon. Yeah. Susunod na po ang Kaisa Mo sa Umaga with Kuya Junjun Q. Goodbye! Have a good day and God bless you all.

inyong napakinggan ang programang Masayang Morning with Lucky Lakwatsera. Hanggang sa panibagong umaga, tayo'y magsama-sama sa isang masayang morning. Dito lamang sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Kamnortenyos, One Radio, tindubo na!

0: longer a limit in the city.
1: The province. Camarines Norte.
2: The station.
1: One radio.
2: The frequency.
1: 99.7. Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio. 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio. One Radio.
3: Tindugo na.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green. 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Kaisa sa umaga, balita. Mapapasa inyo na ang tama at napapanahong balita. Maging updated. Makinig na dahil kayo ay kaisa sa umaga. Heto na ang inyong tagapaghati balita. Ang inyong kaisa sa umaga. Junjun Q, Junjun Kibral. Dito sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Cam Norteños. Tindugo na.

Magandang umaga, Camarines Norte. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-27 sa buwan po naman ng Agosto taong 2026. At sumasa inyo na po ang Kaysa Nyo sa Umaga Balita. Dito lamang po yan sa One Radio 99.7 News FM. At una sa ulo ng balitang lokal, Hiraya Water at CNWD ipatatawag ni Mayor Ronnie Valencia sa isang pagpupulong sa layuning resolbahin ang matagal ng krisis sa supply ng tubig sa bayan ng Daet. At nauna po rito, ipinatawag na po ang nasabing personahe sa sangguniang palalawigan para po naman sa ilang mga pag-question. Samantala, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio papalitan si Regional Director Police Brigadier General Miranda na magre-retiro po naman. Kahapon po ba? Nagkaroon na po ba ng turnover? Samantala, pinagsanib na pwersa ng Paracali PNP, Mau, Senero at Bifar. Nasa kote ang isang buli-buli na namamalakaya sa mga maling lugar. Samantala, 10 armas at mga bala tiklo sa 2 lalaki ng mga otoridad. Yan po ay sa bayan ng Jose Panganiban. Samantala, sa ulo ng Balitang National, mahigit sa 2.2 metric tons ng droga, sinira po naman ng PDEA. Samantala, DILG at Department of Education pinaplano na ho ngayon ang paglalagay ng mga tanod sa loob ng eskwelahan. At buwan po naman ng Setyembre, inaprubahan po ng Kamara bilang Bullying Awareness and Prevention Month. Samantala, hindi lamang mga estudyante kundi gayon din ang proteksyon para sa mga guro at mga school personnel. Ayon po yan sa isang senador. Samantala, sa balitang pampalakasan, Final 12 ng Gilas Pilipinas para po sa Window 4 ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Samantala, sa balitang showbiz, ito hong si Mateo, meron daw hong pasilip o prank. Ito namang si Sarah, ang tanong ho ngayon ng kanya hong mga fans, buntis na ba talaga?

0: Magandang umaga, ako si Junjun Quibral, ang inyong tagapagbalita. At una sa detalye ng balitang lokal.
1: Kaisa sa umaga, balitang lokal.
0: Itinakda na ng lokal na pamahalaan ng DAET ang isang pulong sa mga opisyal ng Hiraya Water Corporation at Camarines Norte Waters District o CNWD. Ito ay upang talakayin ang matagal ng problema sa supply ng tubig na patuloy na nararanasan ng mga residente ng nabanggit na bayan. Sa isang liham na may petsang Agosto 25, 2026 na ipinadala kina Branch Manager Johnson Chan ng Hiraya Water at CNWD General Manager Bong Villaluz, hinihiling ng tanggapan ni Mayor Rosano Ronnie Valencia sa naturang mga opisyal ang personal na pagdalo at buong pakikilahok sa pulong na nakatakda sa Setyembre 1 ng kasalukuyang taon. At batay sa sulat ni Mayor Valencia, ilang taon na umanong nakararanas ang mga residente ng paulit-ulit na pagkawala ng supply ng tubig, mababang water pressure at hindi maasahang serbisyo. Ayon kay Mayor Valencia, hindi lamang mga kabahayan ang apektado ng sitwasyon kundi maging ang mga negosyo, paaralan, pasilidad pangkalusugan at iba pang sektor na umaasa sa tuloy-tuloy na maayos sa supply ng tubig. Sa liham, sinabi ni LGU DAET na sa kabila ng mga naunang hakbang at pangakong ginawa upang matugunan ang problema, patuloy pa rin itong nararanasan ng marami sa komunidad. Dahil dito, nais ng lokal na pamahalaan na magkaroon ng resulta ang talakayan kasama ang mga kinaukulang institusyon upang matukoy ang ugat ng problema at makapaglatag ng agarang solusyon. Kabilang sa mga inaasahang pag-uusapan sa pulong, ang mga sanhi ng madalas sa pagkaantala o pagkawala ng supply ng tubig at mababang presyo nito, mga agarang hakbang upang mapatatag ang water supply, kinakailangang infrastructure at operational improvements, gayon din ang mga responsibilidad at commitment ng mga kinaukulang institusyon. Inaasahan din ang pagbuo ng malinaw na timetable tungo naman sa permanente at napapanahong solusyon sa problema sa tubig. Binagyan din ang pamahalaang bayan na handa ito makipagtulungan. Subalit iginiit, dahil sa matagal nang nararanasan ng problema, kinakailangang magbunga ang pagpupulong ng tiyak na mga commitment, accountable actions at malinaw na timeline ng pagpapatupad. Ayon sa LGU DAET, matagal nang tinitiis ng mga mamamayan ng problema at nararapat lamang silang mabigyan ng malinaw na kasagutan at higit sa lahat na pangmatagal ang resulta. Ang nabanggit na sulat sa Hiraya Water at CNWD ay dinala mismo ni Municipal Administrator Dr. Rachel Valencia. Samantala, sa kabilang dako na una na hong ipinatawag, ito hong si Ginoong Chan sa 57th regular session ng Sangguniang Palalawigan nito pong nakatalikod na araw ng Lunes. At muli na namang ipinatawag ang Hiraya Water Corporation, ang dating Prime Water, upang direktang hinga ng update at malinaw na solusyon ang matagal ng problema sa supply ng tubig sa Camarines Norte. Hindi po umano papayagan, ayon sa Vice Gobernador ng Lalawigan ng Camarines Norte. Hindi daw ho papayagan na patuloy na magbayad ang kanilang mga kababayan na sa serbisyong hindi naman nila natatanggap. May moral na obligasyon ang kumpanya na siguraduhing totoong tubig at hindi hangin ang dumadaloy sa bawat gripo ng kanilang mga kabahayan. Hindi umano titigil ang Sangguniang Palalawigan sa pagbalangkas ng mga hakbangin at pagsusuri hanggat hindi nakikitang may sapat, malinis at maayos na daloy ng tubig na dumadaloy sa bawat tahanan dito pa naman sa lalawigan ng Camarines Norte. Samantala, sa iba pang detalye ng mga balita, mula sa masisikip at maingay na lansangan ng Quezon City ay maglilingkod na sa mas malawak at mapanghamong kabikolan si Police Brigadier General Randy Glenn Argyselbio bilang Regional Director ng PNP Regional Office 5 kapalit na magre-retirong si Police Brigadier General Erosito Miranda na nagdiriwang din po ng kanyang kaarawan kahapon. O di kaya ay ngayon, dalawa ho ito, kahapon ho ngayon, ay di malalaman ho natin kung ano na ho yung mga updates ho nito. Dito daw po masusubok si Police Brigadier General Selview at ang kanyang mga matagumpay na pamamaraang ipinatutupad sa isa sa pinakamalaking distrito ng Kalakhak, Maynila, kung magiging mabisa rin sa isang pangrehiyong pamunuan. Miyembro si Police Brigadier General Silvio ng tinatawag ng kanyang mga kasama at kaibigan na RG na Class 1997 sa PNPA. Ang kanyang mahabang paninilbihan ay nasubok sa pagsisiyasat, paniniktik, mga operasyon at ang paghahanap ng mga pinaghihinalaang kriminal. Nagsilbi siya noon sa CIDGNCR, naging director ng pulisya sa lalawigan ng Laguna, humawak ng mahalagang tungkulin sa Zordon Police District at iba pang mga operasyon laban sa mga taong may utos sa dakpin, mga paulit-ulit na lumalabag sa batas at iba pang kriminal. Itinataguyod ng kanyang pamunuan ang mga hakbangin tulad ng Uplan Bulabog, Galugad, mga araw ng pagpapatupad ng utos ng pagdakip, SIT at ang sistema ng ISAB na malaki ang naitulong sa mahusay na pagganap ng QCPD sa mga operasyon. Itinaguyod ng kanyang pamunuan ang mga hakbangin tulad ng Uplan Bulabog. Itinaguyod din niya ang kapakanan ng mga tauhan, pakikipag-ugnayan sa pamayanan at mga programang naglalayong patibayin ang ugnayan sa pagitan ng mga pulis at taong kanilang pinaglilingkuran. Ngayon hong sa Kabikulan, masusubok ang husay ni RG na may anim na lalawigan magkakalayo, may siliranin sa iligal na droga, mga baril na walang pahintulot, kriming organisado, mga usaping kaugnay ng insurhensya at laging naroroon sa, na pangangailangan sa mabilis na pagtugon sa panahon ng sakuna. Bit-bit ni Silvio sa profile bilang mahusay na pinuno ay may malawak na karanasan sa pagsisiyasat sa pinakamahihirap na distrito, ang pulisya sa bansa, ang mataas na pagtingin isang investigador, mahigpit na disiplina ng operatiba at matapang na puso sa isang piling laban sa kriminalidad upang maitaguyod ang kapayapaan.

0: Samantala, isa ba iba pang detalye ng balitang lokal? Isang buli-buli na naman ang mabubulok sa impounding area ng Bifar sa Camaligan, Camsur matapos masakote ng pinagsanib na persa ng Senero, Bantay-Dagat Division sa tulong ng Paracali MPS. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Municipal Agriculture Office ng Paracali sa kanilang matagumpay na operasyon laban sa iligal na pamamalakaya. Dito pong nakatalikod na araw, ayon po kay Senero Head na si dating Mayor Dante Morales, ay walang pera-pera at pare-pare pagdating sa pangangalaga ng karagatan. Ito mano ang tagubilin sa kanila ni Governor Ricarte Padilla at Vice Governor Jose Pascucha, nakarating umano sa matataas na opisyal ng lalawigan na reklamo ng maliliit na mga mangingisda, kung kaya't mahigpit nilang bilin na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at sa mga bantay-dagat nito upang makagawa ng nararapat na hakbang.
1: Ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Mga ka-MCO, agma na! Makisa sa 43rd Canoreco Hybrid and

0: prizes. Manood online sa official Facebook page ng Canoreco at mag-register sa link ng Google Form sa mismong araw ng AGMA. August 29, 1 PM, makiisa, makilaho at manalo sa 43rd Canoreco AGMA.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: You're listening to One Radio. One
3: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.
4: Kaisa sa umaga, balitang nasyonal.
5: Sa detalye ng balitang nasyonal, sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA ang mahigit sa 2.2 metric tons na mga nakumpiska nilang illegal na droga. Ayon po sa PDEA, ang nasabing mga droga ay nagkakahalaga ng mahigit sa 12 billion pesos. Billion ho, ha? Hindi million. Sinira nila ang mga ito sa pamamagitan ng paglalagay sa incineration, sa waste management, sa plant sa Cavite. Nito pong Huwebes, Agosto 27. Di 28 ho ngayon, ano, 27 ho yung nabanggit ho natin kanina. Pasensya na ho. Ayon po sa PDEA na ito ho ang pinakamaraming halaga ng droga na kanila pong sinira ngayon pong taon na ito. Kinabibilangan po ito ng mahigit 2 milyong gramo ng solid substance at mahigit 100 milyong milliliters ng liquid dangerous drugs. Ang mga droga ay kinabibilangan daw po ng mahigit sa 1 milyong gramo ng methamphetamine hydrochloride o kilala bilang shabu na may tinatayang halaga po ng mahigit 12 billion pesos. Karamihan sa mga nasabing mga droga ay nakumpiska sa drug operation, particular po naman sa Valenzuela City. Tiniyak naman ng PDEA Director, General Undersecretary Isagani Neres, na tuloy-tuloy ang ginagawa nilang kampanya laban sa mga ilegal na droga sa bansa. Samantala, pinaplano na umano ng Department of Interior and Local Government or DILG at Department of Education or DepEd ang pagtatalaga ng mga barangay tanod sa loob ng paaralan upang maiwasan ang mga karahasang posibleng maganap. May kinalaman na hakbang na ito sa mga naganap na school shooting incident sa ilang paaralan sa bansa, partikular ang naganap sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School nito hong nakatalikod na araw po ng Martes. Matatanda ang isang mag-aaral ang naitalang nasawi sa naturang school shooting incident sa Zamboanga City habang binaril mismo ng Child in Conflict with the Law ang kanyang sarili at 3 estudyante naman ang namatay sa pamamaril din ng 2 minor de edad sa nabanggit na paaralan sa Tacloban City. Sa naging pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa pagdinig ng House Committee on Appropriations nito hong kahapon, Agosto 27, sinabi niya kay Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula na pinaplano nila ng DepEd ang pagbubuo ng memorandum circular na mag-uutos sa mga barangay tanod na makakapasok sa loob ng mga paaralan. Ayon pa ho kay Rimulya na regular naman ang pag-iinspeksyon ng mga kawanin ng pulisya ang pagpasok sa paglabas ng mga mag-aaral sa kanilang mga eskwelahan upang masiguro daw ang seguridad ng kabataan sa duration ng school hours. Samantala, inaprubahan ng Kamara bilang Bullying Awareness and Prevention Month. Ang buwan po naman ng Setyembre at kaugnay po nito inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang pagdideklara sa buwan ng Setyembre kada taon bilang National Bullying Awareness and Prevention Month. Ayon kay House Speaker Faustino Boji III, layunin itong mas mabigyan ng pansin ang lumalalang isyu ng bullying sa mga kabataan, partikular na sa mga estudyante habang ito ay nasa loob ng mga paaralan. Sa ilalim ng House Bill 10-1-3-4, bibigyan pansin nito ang pagpigil sa lumalalang kaso ng bullying, pagbibigay ng public awareness at protection sa mga kabataan. Nakikipag-ugnayan din ang Kamara sa Department of Education, National Youth Commission at Council for the Welfare of Children or CWC para sa implementasyon ng programa sa susunod na buwan. Ang laban daw po kontra bullying ay responsibilidad nating lahat ng mga guro, magulang, paaralan, pamahalaan at ng mismong kabataan. Kinakailangan daw pong turuan ang mga kabataan na magtindig sa kanilang mga sariling mga paa. Ayon sa pag-aaral, tinatayang isa sa bawat tatlong estudyante ang nakararanas ng bullying sa loob ng paaralan. Tinatayang mas maraming estudyanteng lalaki ang nakararanas naman ng bullying, kung saan 53% habang 43% naman ang mga babae. Na mga estudyante ang mga naitatalang nabubuli din. At sa kabila po naman ito, hindi lamang po mga estudyante, kundi kailangan ding protektahan ang mga guro at mga school personnel. Ipinanawagan po ito ng isang senador ang pagpasa ng School Safety Act bilang suporta at protekta hindi lamang sa mga mag-aaral kundi pati na rin sa mga kaguruan at personnel ng mga paaralan. Sa isang Facebook post, ipinahagi ni Senador Bam Aquino, idiniin niyang ang mga ito raw ang unang inaasahang gagabay at paprotekta sa mga mag-aaral sa panahon ng panganib. Ayon po sa mambabatas, responsibilidad ng buong komunidad ang kaligtasan ng paaralan. Sa makatawid, lahat ng sektor ay may papel na ginagampanan dito. Matatandaan kaugnay po nito, ilang krimen at karahasan na ang napaulat na naganap sa loob ng mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa, kung saan sangkot ang ilang minor de edad na mga estudyante.

Samantala, sa iba pang mga balita, nagbabala ang Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB laban po naman sa paggamit ng falsified or tampered permits matapos itong matuklasan ang peking permit to exhibit. Kaugnay po ng Tanahuan Pelikula Production at ang pelikulang Tatsulok Trilogy. Ayon po sa MTRCB, hindi sumasailalim sa review at classification ang nasabing pelikula at wala rin itong valid na PTE. Ang Tanahuan Pelikula Production ay hindi rin rehistrado sa ahensya. Ang peking permit ay nintuklasan noong Agosto 21 ng kasalukuyang taon sa mismong premiere ng pelikula. Napansin ho ito ni board member Villarosa na nakalista ang kanyang pangalan at iba pang board member. Wala ring opisyal na MTRCB dry seal ang permit na iginawad sa araw ng deklaradong holiday.

0: Pag-asa sa umaga, Balitang Sports.
1: Sa Balitang Pampalakasan, inilabas na po ng Samahang Basketball ng Pilipinas or SBP ang listahan ng Gilas Pilipinas na sasabak kontra Jordan para naman sa FIBA World Cup Asian Qualifiers Window 4. Ang nasabing laro ay gaganapin po yan mamayang gabi ho ito, Agosto 28 sa Mall of Asia. Hindi na ho tayo pwedeng pumunta doon. Pinangunahan ni Junmar Fajardo, Justin Baltazar at iba pang mga kasamahan po nito. At katulad nga po ng inaasahan, kanila pong makakasama ito hong si Kai Soto. Una na hong sinabi ni Gilas coach Tim Cone na magiging All-Filipino ang Gilas dahil po naman sa kawalan ni Justin Brownlee na patuloy hong nagpapagaling ng kanya ho namang mga injury sa kanya hong katawan matapos nga po ang nakalipas na season ng basketball.

0: Mag-isa sa umaga, balitang showbiz.
1: Samantala sa atin hong balitang showbiz. Abay, napasigaw daw ho ang mga fans ni actress Sara Jeronimo nang mag-upload daw po itong si Mateo, ha? Nang screen habang isinasagawa po ang ultrasound. Akala nila ho baby na 'yon, ha, napriggy na nga ito hong si Sara. Pero may pahabol daw, biglang next scene ay si Mateo ang nakahiga sa hospital bed at siya daw pong inu-ultrasound. O yun ho yung hindi ho maganda ho doon, ha? Si Mateo pala yung inu-ultrasound. At ang duda po ng followers ng aktor ay nang-i-eclay daw itong si Mateo at hula nila, pregi na ho talaga ho itong si Sara Jeronimo at binitin lamang po nito ang kanyang mga fans, ha? Para ho sa nasabing balita. Ang caption lang po ni Mateo ay this Saturday on Mateo Primetime, ang tinutukoy niya po ay ang kanyang YouTube channel. Bukod sa totoong buntis na si Sara sa first baby po nila, wish din ang kanilang followers na maging close din po itong si Mateo sa mga magulang na ni Sara na si Mommy Divine at Daddy Delphine na nakitang kasama si Sara sa kanyang last birthday, pero wala daw po itong si Mateo. Sabik ang popster or mga fans ni Sara sa mga ganap sa kanyang buhay showbiz. Kaya ganun din po sa buhay may asawa.

Available po ito sa lahat ng mga boteka, grocery at supermarket nationwide. Hindi ko kayo mahirapang maghanap po yan, ha? Andyan lang po yan. At ako po naman, ang inyong naging tagapagbalita, Junjun Quibral. Maraming salamat. Magandang umaga, Camarines Norte.

0: inyong napakinggan ang kaisa sa umaga balita, mga tamang balita at impormasyon na dapat mong malaman hanggang sa susunod na paghahatid ng mga balita dito sa kaisa sa umaga balita. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 DAE, kaisa ng Kamlortenios. Pindugon na!
1: One Radio 99.7 News FM .net.
2: Para muna, mag-usap one muna tayo.
3: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan, kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
1: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
0: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
7: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
8: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Kamlortenios. One Radio 99.7 Daet.
9: Tindugo na!
10: Mga ka-MCO, agma na! Makisa sa 43rd Canoreco Hybrid Annual

0: Program activated.
1: Ito ang programang Kaisa sa Umaga, eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Daet. Kasama Junjun Q, Junjun Kibral, para sa programang Kaisa sa Umaga, tamang balitaan, makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga, Junjun Q, Junjun Kibral, dito lang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Camnortenios, One Radio Daet, indugon na.

Magandang umaga sa atin pong lahat. Magandang umaga world. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Camarines Norte. Magandang umaga bayan po ng Daet. Magandang umaga sa lahat po ng mga taga-subaybay. Sa lahat po ng mga namumroblema sa tubig. Ayan, magandang umaga po sa inyo. O, ngayon, ilabas nyo na ho yung inyong mga sama ng loob sapagkat ito ho yung tatalakayin ho muna natin. Priority po natin ho ito ngayong umaga. Hoy, binabati ho natin. Magandang umaga sa atin hong Master RJ Ubana Vicino. Sabi niya, good morning, Master. Mas good morning. Oh, ito pa isang master po natin, Cesar Abay Peras. Kumusta pa din? Nagbalik ka na sa Amerika? Binabati din po natin, magandang umaga, Miss Angeline Petesa. Madam, good morning ho sa inyo. Siyempre ang atin hong kaibigan, Jonathan Gatan from Colorado, USA. Ayan, yung bilin mo pa di na talagang screening yung mga pagbibigyan natin, talagang ginawa ho natin. Yung mga picture siguro mamaya or kasi ilan pa lang yung nabibigyan po natin. Binabati din ho natin, One Soy Licks. Maray na aga man, no? Magpapamahaw muna kita. Asain kita sa diyan kita sa Pandawan siguro after my program, ha? Sige. Ihaw-ihaw tayo ho diyan sa Pandawan sa Mercedes. Sino ho yung gustong sumama, magsabi na lamang ho mamaya after my program, ha? Binabati din ho natin ang isa ko pa hong hermano kabrad, Peter Bueno. Ayan, isa ho sa mga master din ho natin ho ito, eh. Uy, ngayon po ay araw ng Biyernes. Naalala ko kapag araw ng Biyernes kasi susundan ho yan ng Sabado. Oh. Eh, sabi nung isa ay Biyerne, pagsapit ng Sabado, Abado. Kasi yung walang S na araw, eh lahat ho merong S. From Monday to Saturday, meron ho yan S pag Tagalog, di ba? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Linggo lang ho yung walang S. Doon lang nagkakaroon ng pagkakataon yung kaibigan ko. Kaya yun ang mga binabanggit niya. Pag Biyernes, Biyerne. Pag Sabado, dahil may S pa rin, Abado. Pag Linggo, Linggo na po talaga, ha? Ngayon po ay araw ng Biyernes. Sabi ko kanina, 27, 28 po pala. Pasensya na ho. Tao lang, ha? Nagkakamali din po. Hoy, sa mga eskwelahan ho, parang sineselebrate ho yung araw po ng mga bayani. Although sa araw pa ho ito ng Lunes. Kaya lang syempre, alam mo naman yung mga school. Laging maaga ho yung mga preparasyon po nila. Ano? Magandang umaga sa lahat po ng mga kababayan natin dito sa bayan po ng Daet. Oh, ayan na, yung sama nyo ng loob, ibuhos nyo na nga ho ngayon. Kasi ang topic ho natin ay dalawa. Actually marami, kaya lang siyempre yung oras ho ang kulang, eh, ha? Yun pong may kaugnayan sa issue po ng tubig. May kaugnayan po sa pamasahe ng atin hong mga kababayan. Oh, ayan, ha? Siguro marami na rin ho kasi ang affected, eh, ha? Yun nga, isang kaibigan ko, magkaibigan ho sila kanina, ko lang nabasa. Abay, nag-aaway on air, ha? Ay, kawasa, tangaya, mayong tubig. Ay, hindi man ngayaan niya pwedeng yung programa namin dito sa barangay namin ay dito mo yan isasalpak yung mga paninisi na yan, lalo na po sa provincial government dahil may programa. Ay, ilulusot mo yung problema sa tubig. Ay, hindi naman niya yung problema ng barangay namin. Kung gusto mo niyang patikusin, ay doon ka sa CNWD at sa Hiraya. Huwag po dito anya sa post ko. Ayun, nag-aaway na ho yung dalawa. Pero magkaibigan ho yan, ha? Pero baka man baka nagbibiroan lamang po. Ano? Dito, libre ho kayong magbigay ng inyong mga komento, ha? Basta wag lang ho yung bastos at medyo personal. Babasahin ho natin ho yan, ha? Kapag katungkol ho sa usapin po ng tubig at pamasahe, ha?

Okay, talakayin na ho natin ito hong may kaugnayan sa balakin po ng pamahalaang lokal. Nagbayan po naman ng Daet. Ito hong si Mayor Ronnie Valencia. Abay, nagpadala ho ng isang sulat sa tanggapan po ng Hiraya Water. Ito pong Hiraya Water, para ho doon sa mga hindi pa ho nakakaalam, ito ho yung dating prime water. Ha? Anang i-absorb ho ito ng ibang kumpanya, nang bilhin po ito ng ibang kumpanya, ay binago rin po yung pangalan. Ha? Sabi nga ho ng ilan, binagoan niya yung pangalan, hindi na prime water. Ginawa na pong Hiraya Water. Pero po niya yung serbisyo, hindi naman binago. Andun pa rin. Kaya ito hong ating mga kababayan, umiinit na ho ang ulo, nagagalaitin na ho at ang problema sa kanila hong problema sa tubig araw-araw. Pero kung magugunita rin, nagkaroon na po ng pagpupulong ho dyan, ang pamunuan po ng Hiraya Water at ng CNWD, nagkaroon na rin po ng mga pagpapatawag sa sangguniang panlalawigan. Mamaya parinig ho namin ho yung naging ilang mga kaganapan doon po sa sangguniang panlalawigan. At nakausap na rin ho ito personally ng atin hong gobernador ng lalawigan ng Camarines Norte, Governor Dong Padilla. At dito ho ay nagkaroon nga ho po ng agreement. Nagkaroon ho ng agreement na hindi bababa sa 6 na buwan. Kung hindi ho tayo nagkakamali, 6 to 9 months. 6 to 9 months ay kinakailangan isaayos po ng Hiraya Water ang kanila hong serbisyo dito po naman sa lalawigan ng Camarines Norte, particular po dito sa ilang munisipalidad na kanila hong binibigyan po naman ang kanila hong mga serbisyo. Kasi kung hindi, kung hindi ho matutupad ito hong sinasabing ilang buwan na ito, abay saka ho gagawa ng kaukulang hakbang, ang atin hong pamahalaang panlalawigan, ang sangguniang panlalawigan, at ganun din ho ang atin hong mga alkalde sa bawat munisipalidad. Kasi ang sinasabi nga ho ng atin hong mga kababayan, abay kung ipinaubayan na lamang niya ito sa pamunuan ng CNWD, edi sana ngayon na niya, edi tapos na ang problema. Ha? Kung meron mang problema, madali ho itong maia-address. Subalit nang ito ho ay mapalitan ng prime water, ng Hiraya Water, ayan, ngayon ho ay kinakaharap ho natin ang isang malaking problema na may kaugnayan po naman sa tubig. Ang San Vicente, ang bayan po ng San Vicente, hindi na ho nakatiis. Nagpahayag na rin ho ng matinding pagkadisgusto sa serbisyong ibinibigay po naman ng Hiraya Water. At darating pa nga ho sana sa punto na magrarally ho ang mga tagabayan po ng San Vicente kung hindi ho agarang nagawan po ito ng paraan ng mismong alkalde po naman, ito hong si San Vicente Mayor Bong Palma. Magandang umaga dyan po sa mga tagabayan po ng San Vicente. I-air nyo ho ang inyong mga hinanakit, ang inyong mga saloobin. Effective ba yung isinagawang paglalagay po ng mga jikmatik? Effective po ba yung ibang solusyon na ginagawa po ng Hiraya Water at ng LGU? Kasi may lumalabas daw po ng mga balita na ginawa na ng paraan ng Hiraya Water. Pero kabaliktaran na naman ito sa mga sinasabi ng mga tagabayan po naman ng San Vicente. Sige nga ho, pakilinaw nga ho itong mga bagay-bagay na ito. Sapagkat ayaw din ho natin na magkamali ho tayo sa pagbibigay ng mga kaukulang impormasyon sa atin hong mga kababayan. Ayaw din ho nating dagdagan ang apoy na nasa kanila hong mga damdamin. Ang sa amin ho namin dito, ang mas gugustuhin ho namin na mamagitan. Mamagitan ho sa magkabilang panig para sa kaukulang mga solusyon. Kaya lang, hindi nga ho madalas hindi ho nangyayari sapagkat hindi ho parehas nakikipag-cooperate ang magkabilang panig. Alam nyo ho, yung pong bayan po ng San Vicente ay willing na willing, ha? O kaya pansamantala, habang may isa hong malaking problema, wala hong nagawa ang atin hong alkalde, kundi under state of calamity ang bayan po naman ng San Vicente. At maaring hindi ho rin ho natin inaalis, ha? Yun pong posibilidad sa iba pong bayan. Baka maaring ganyan din ang mangyari. Ang sinisisi, yung isang malaking politiko, ano ho? Totoo naman eh, ha? Yung malaking politiko, doon nagsimula ang problema.
bibili-bili ng mga ganitong uri ng kumpanya, mag-i-invest. O pagkatapos, guguluhin lang, puro pa papasok ang pera, hindi ho naglalabas ng pera para ho sa kanilang mga maintenance. O di ayon, affected ang taong bayan.

Ay, opo. Kailan nga ba itinakda yun hong pagpatawag na ito? Dito pa naman sa Hiraya Water. Particular dito ho kay Mr. Chan. Ang general manager or chief ng Hiraya Water. Ito ho ay sa darating... saan yung sulat? Ito ho ay sa darating... na Setyembre a 1. Asan yung sulat na ibinigay ho sa atin? Yung kopya lang naman, ha? sa liham, sinasabi po ng LGU dahil sa kabila po ng mga naunang hakbang at pangakong ginawa upang matugunan ang problema, ipatuloy pa rin po itong nararanasan sa maraming komunidad. Ibig kong sabihin, ha? Hindi lamang ho dito sa bayan po ng... daet kundi sa ibang bayan din nangyayari ho itong kakulangan po ng supply ng tubig. Basta lahat ho ng siniservisyohan ng Hiraya Water nagkakaroon po naman ng problema. Oy, doon ho sa hindi ho na nakapanood ho sa atin at mga nakikinig lamang po sa kanila hong mga radyo, pwede ho kayong magbigay ng inyo hong mga opinion, ha? Sa akin hong personal number, 0961-014-6609. Ulitin ko ang akin hong personal number, 0961-014-6609. May pitong new comments, kaya lang medyo mabagal ho yung pag-usad ng atin hong signal. Kaya hindi ko pa ho mabasa ito hong pitong comments. basta sige ho, patuloy lamang ho kayo at ito ho naman ay mababasa ho natin mamaya. Baka bago matapos ho yung program ho natin, ang inyong mga saloobin, ang inyong mga hinaing ay atin hong mababasa po yan. Ano ho? Kaya talagang sabi nga nung taga Mercedes, abay hindi na anya kami junaliligo, ha? Namamaho na anya kami. Gusto ko nang magbiro na sa bagay kahit na naliligo ka naman eh. Parang hindi, ha? Hindi, joke lang po yun, ha? Okay, ayan ho yung unang salvo ng atin hong balitaan. At ayan ho ang may kaugnayan ho sa problema sa tubig ng atin hong mga kababayan, ha? Na matagal na hong nagtitiis, ha? Pero ang sa akin ho dito, naisip ko lang ho. Huwag nyo naman ho masyadong bugbugin yung provincial government. Kasi yan hong problema sa tubig, actually, hindi naman ho yan problema ng provincial government. Problema ho yan ng CNWD at ng Hiraya Water. Nadadamay po ng husto ang ating hong provincial government at dapat daw kasi binibigyan ho ng pansin ng gobernador ng lalawigan ng Camarines Norte. Abay, hindi ho natin ipinagtatanggol, ha, yung gobernador ng Camarines Norte. Ang dami hong problema sa atin hong lalawigan na hindi lamang ho yan yung binibigyan ng atensyon. Ang actually, yung purpose nga ho ng provincial government is tulungan ito hong institusyon na ito, itong Hiraya Water. Kaya nga ho, binigyan ho ng ilang buwang palugit para ayusin yung kanilang serbisyo bago po naman bigyan ng kaukulang aksyon. Sino ba naman ang gugusto ng problema? Hindi naman ho yung problema ng provincial government. Linawin lamang po natin na yung provincial government tumutulong, nais na makaresolba sa problema po naman sa tubig dito po sa atin pong lalawigan ng Camarines Norte. Hindi naman ho sa kanila nag-create yun pong problema. Kasi parang ito, may mga nababasa ho tayo na para bang yung problema nasa provincial government na. O di kaya, naintindihan ko ho yung kanilang ibig sabihin. Gumalaw, yun pong provincial government, which is talaga namang gumagalaw noon pa ho eh. Kaya talaga, syempre hindi naman niya pwedeng saklawan agad-agad yung mga plans and program ng Hiraya Water na dito mo nga yung programa na yan at ako na ang magpapa-implement. Hindi naman ho ganun, ha? Yung nag-comment professional pa naman, sabi ko parang hindi nag-iisip si Tatang, ha? Professional, nasa isang opisina, ha?
na ginagamitan din po ng isip yun hong mga implementation ng kanila hong mga trabaho. Sabi ko, pat parang hindi naisip ano ho. Hindi ho galing sa provincial government yung problema. Yung provincial government ho, tumutulong. Hindi ho sa kanila galing po yung problema. Kung babasahin mo kasi yung mga komento, parang nasa provincial government yung problema. Ha? Ang dami hong nire-resolvang problema ng atin hong gobernador ng Lalawigan ng Camarines Norte. Nung isang araw, medyo nakasermon ho tayo ng konti, pero hindi naman kailangang madalas nabibirahin natin at tuturuan kung ano ang gagawin sapagkat meron na din naman ho yung sariling mga kaisipan. May mga timetable din po yan ng kanila hong mga programa. Kung hindi talaga gumagalaw, ayun, ay talagang mababatikos ho natin. Pero nakikita naman ho natin na gumagalaw, kaya lang, syempre, hindi naman ho talaga nila saklaw yung institusyon na yun. Hindi naman saklaw ng Kapitolyo, yun hong Hiraya Water or CNWD. Kaya patuloy yung pakiusap, patuloy yung pag-monitor, patuloy ho yung pagsasabi na ito yung gawin nyo sapagkat ito yung nasa programa nyo. Kahit nga po yung Sangguniang Palalawigan, naipatawag na din ho itong si Ginoong Chan. Tapos sa September 1, ito naman pong sa LGU po naman ng local government unit po ng DAET. So abangan ho natin kung ano ho yung mangyayari ho dyan.

0: Sandali ha, pindutin ko nga to kung mga ayan. Mm-hmm. Sabi ho ni ito na pala. Sabi ho ni Ate Malin Flores, good morning. Ayan, Ate Malin Flores, magandang umaga po sa inyo. Buong bakasyon namin sa San Vicente, wala tubig kahit isang patak. Sabi ho yan ni paring Cesar Abay Peras, ha? From abroad, isang bulan daw po, sarong bulan na sa San Vicente, mayo da pong tubig. O di anong pinagkakarigos nindo pa di. Ayun ho naman kay Miss Carmeleta de la Fuerte, good morning po kagawa Junjun, God bless.
1: Patulog sa mga bata, walang muwang sa mundo.
0: Ayan, Laurencio Sanchez Gonzalez, magandang umaga po sa inyo. Hermano Oliver Dumapias, magandang umaga po sa inyo. Sabi niya, good morning Mano. Ito si Laurencio Sanchez Gonzalez, ha? Hermano din natin ito Mano.
1: Tingin niyo ang mga sigaw ng mga
0: sige, mabuti yung andyan kayo at andito kami para napapakinggan niyo yung mga updates, ha. Okay, tanyo na, ha. Sabi ng isang kaibigan ho natin, ha, isang buwan silang nagbakasyon. Wala man lang daw katubig-tubig sa San Vicente. Yun na nga ho yan. Yan na ho yung resulta ng problema ng Heraya Water. Ha? Yun hong supply ng tubig para sa San Vicente ay wala nga ho. Kaya nga ho yung hindi ho natin yun na nga ho. Pagka problema ho sa tubig, kaya nga ho nag-declare ng under state of calamity yun pong San Vicente dahil nga po dyan. O siguro, o di pa paano yung mga uuwi pa natin na mga kababayan, dahil lang nga kumauli ta mahayok man ngayon tubig pamparigos. Pero inyo ho, hindi pirong gastos ho ito. Sabi ho ng ilan, ang ipinapaligo po anya namin kajun ay mineral water. Hindi naman kakasya yung isang galon lang. Pero alam ko talagang super tipid. Buhos ng dalawang segundo tatlo, magsasabon, o yun. Pero kulang pa rin eh. Siguro yung dalawa, pwede na, dalawang galon. Ay ilan, magkano na ho ang isang galon ng tubig? Yun hong malaki. Ah, hindi ko lang mang ho alam kung ilan ho yung sukat ho nito. Pero ito ho yung 35 pesos isang bote. Ah? Mga dalawang bote, pwede na. Pero pag isa, parang bitin eh. Ah? Pero pagka gusto mo lang mga naspo-naspo, kung alin lang ho yung pwedeng buhusan po ng tubig na mga parte ho ng katawan ho natin, yun hong mga pinaka-importante lang, especially ho sa babae, ay palagay ko itama na ho yung isang galon na tubig. Pero dun kung maliligo ho talaga, ay yung mga dalawang galon ay bitin pa ho yan, ha? Okay, binabati ho natin. Good morning, Mano. Sabi po yan ni Ginoong Oliver Dumapias. Ayan, good morning man po, Mano. Ha? Yan ho kasi yung mga tawagan ng mga magkakabrad, eh, ha?

0: ako.
1: Okay, at kakambyo ho tayo, ha? Ha? Kakambyo ho tayo ng ating hong usapin. Kung may kaugnayan din po ito sa public utility, ha? Sapagkat marami ho ang nagtatanong ho sa atin kahapon, Kuya Jun, ano na po nangyari? Medyo napahapyawan nyo, hindi nyo naman po tinalakay na masyado. Yun pong may kaugnayan po sa pamasahe. Ang narinig lang po anya namin, aprobado na po anya ito sa Sangguniang Bayan. Pero bakit hindi pa kinakailangang ipatupad? Simple lamang yung sagot. Pero hayaan ho ninyong palawakin ho natin ho ito. Simple lamang ho yung sagot. Aprobado na sa Sangguniang Bayan, pero hindi pa ho ito kinakailangang ipatupad. Ang tanong, bakit? Meron pa hong kinakailangang ilang proseso. Siyempre, meron pa ho yung may mga grace period ho tayong tinatawag. Meron din ho tayong tinatawag na dadaan pa ho ito sa publications.